0: Diyos marhayaw sa tuwi agabos sa programang Bayan Updates. Ay naagya. Good morning, good morning, good morning. Kumusta po kamo? Kumusta po kamo? Dagos po kamo sa programang ang Lingkod Bayan Updates. Welcome, welcome po inyo mga Lingkod Bayan. Si Sheena, as in si Yo, para ayan po sa samang Lingkod Bayan Updates, mag-iribahan po kitang unya na aldaw. At so hanggang alas 9. Tama. Welcome po sa indong paborito. Paborito. Saturday morning. Welcome, welcome. Welcome po. Muingang. Ayan, sige lang, let's invite more people sa tuya man na live. Pero sa mga naka-live na yob sa indang or naka-tune in na sa indang mga programa mm-hmm. na, na makusugun man tuya sa harong o kung sa in po sindang, salamat tune in
1: so
0: programa. Digdi sa One Radio 1.3 FM.

0: Ayan, so Yob, finally, nag-start na kita kang Satuyang Podcast.
1: Iyon.
0: Nag-record na po kami ni Counselor Yob ng Samuyang Podcast. Gariman sana po arog kayo ni na istoryahan, pero in a podcast version. So ano itong podcast? Usually po, usually talagang audio lang iyan. No, na available ngayon sa Spotify. Pero pero ngunyan po baga kaya may mga reels na, may mga short videos or clips na even available in Facebook, Instagram, YouTube. So it's a long video. Video usually or istoryahan na kung sain yun, magiging parte ka kang istoryahan. So magayon siya na pagdungugon, for example, nagda-drive ka, nagbabiyahe ka, pasiring sa school o pasiring sa nagbabiyahe ka, pasiring sa work o kaya naglilinig ka sa harong, arog man kayo ng programa na pwede mong dungugon while doing something. So, just parang background mo siya. Oo. Mm-hmm. So, ganun ang podcast. And sana po magustuhan nindo. Pero di pa kami na ano ni Yob na title kang Samuyang Podcast. Baka po meron kayong
1: suggestion
0: na podcast title para po Samuya. So, pag-isip me something na Bicol Yob o kung ano. Oo, mas madali masabutan.
1: Mas catchy so, din.
0: Catchy. So, ano po ang sahiling nindo? Pwede po kamong mag-message sa 09 09 95 420 1404 for your suggestions. Ano po ang magayon na pangaran kang Samuyang Podcast? And then, we will give award or prize sa nagustuhan mo, pinaka nagustuhan mo. Siring man kayo ng Lingkod Bayan Updates, no? So, nagkaigwaman kita, kipatimpalak. Nagagad man kita ki advice or recommendation sa tuyang mga listeners, mga viewers, kung ano ang magiging title ta. So,
1: right.
0: Yob, sa hiling mo, ano ang pwede tanggibuhon. So, ito, mag-ano kita, magpa-contest para sa ito.
1: Pwede.
0: Yan. Okay. So, saro po na makulimlim na pagkaaga sa gabos. Good morning. Shout out digdi sa Hunop. Salamat po. Gari malipot-lipot talaga dyan sa Hunop. As in, windy. Yan. So, ingat po kamo dyan. Sa gabos po, sa bilog na albay man, sa hiling ko, mauran ngun yan. Dakol mga nag-open na mga festivals. Or ma-open na festivals ngunyan na August. So, we would like to congratulate the municipality of Tiwi sa saindang successful na opening kang Coron Festival. And ngunyan na taon ang

0: celebration po pang 20 taon. Oo, wow, pang 20 taon na 20th year as a municipality celebrating the Coron Festival and pang 250th year bilang sarong town. Oo, wow, ang sabi nga ni Governor Rosal Casuudma, ang Legazpi nga ni niya 100 lang. Pero kamo, 250. So talagang institusyon and paggirumdum. Magpasabi nga ni Bishop Bailon, maray man nagirumdumun no, ang nakaagi para mas ma-apresyar ang presente, makapreparar para sa futuro.
1: Muyata pong bation si Ma'am Au Biron. Thank you so much, Ma'am Au, for tuning in. Good morning, Attorney Shi and Consiob. Nakadagos na po sa inyong programa. Thank you so much, Ma'am. And syempre po sa mga nagdarangog, si Christian Macenas, Cherry Carborja, Wilbert Betadora, Elsie Carillo, Calieja B. Johnny, good morning. Romnick Belaos, good morning po sa Indo. Kay Nena Palanas Bobis, good morning po sa inyo dyan, ma'am and sir, at sa gabos na nagdangog sa programa nyo, watching from Suwa, Malinaw, Albay.
0: Wow!
1: Shout out po sa mga taga Suwa.
0: Ayan, malipot man dyan sa Suwa.
1: Oo.
0: Po, ang ano nindo dyan, mauran, makusog po ang uran. So, ingat po kita sa gabos po na mga taga Suwa. Siring manyob sa mga nag-decamp na o nag-hari yes. na sa indang mga evacuation centers o sa indang mga evacuation sites, no, we would like to greet them and really thank the Lord ta nakasalbar na kita duman sa danger na alert level, dangerous na alert level ang alert level 3. Nasa alert level 2 na ngunyan ang mayon and ipangajita na di na po mag-escalate pa ini. Nganing po niyaon na manggirari kita sa tuyang mga harong, alagad may ordinansa po Yob para talagang ibawal na ano ang pag-star, pag-hanap buhay, duman sa permanent. Talaga namang dapat ano, pero hindi naman agad yan may implement, meron namang grace period para tabangan po sa tuyang mga katugangan na yaon po dyan naka-star sa permanent danger zone. Muya ko po, bation ang mga gabo sa miyembro kang UP Mayon. Oo. Ang UP Mayon po, organisasyon kang gabo sa mga taga-UP Diliman. Mga taga-Albay.
1: Active pa ba?
0: May nag-shout out. May nag-shout out. Marilu Merandilia, good morning po, Mom Sir. Ayan. Okay, sa gabos tabi. Iguanganing may nag-message sa Tuya Yob. Good, maura na aga sa Indong Duwa. Listening from Malilipot. Yan. Silent listener. Si Rencor. Si Rencor pala ini na sabi niya, okay. Silent listener siya sa Tuyang programa. So ano Yob, mainot ka na kang sa inyong mga updates?
1: Sige po.
0: It's already 8:21 in the morning. Yes, 8:21 na po. Sa giraray po, pig-welcome kami sa Samuyang programa, ang Lingkod Bayan Updates. Digdi po sa One Radio 91.3 FM. Kairiba po ang sa indong mga Lingkod Bayan. Board Member Atty. Sheena Onrubia de la Cruz with...
1: And Councilor Arnold Yob Onrubia.
0: Kang Tabaco City.
1: Okay. So for the first update, unyan baga, we are celebrating the Youth Month. So, kang last session po, last regular session, Tuesday, naguron po kami ni SK Federation President Vince Bien na amendahan na po itong God Youth Ambassadors Ordinance na isinulong po ni Board Member Sheena kang 2019. So, inibaga, ang Youth Ambassadors, ini ang youth program kang City Government of Tabaco na pinunan nga ni BM Sheena na igwapong youth leaders na pigro-represent ang causes kang mental health, kang adolescent health, as in kung ano pang mga advocacies manungod po sa youth development. So ngunya, nahihiling mi ni Vince na it's about time to amend para po mas lalo pang mapakusog ang programa kang Tabaco City Youth Ambassadors digdi po sa tabako. So magayon ang magiging principal proponent po digdi, si SK Federation President Vince, and ako po matabang bilang co-proponent. So ano yung mga re-repasuhon ta digdi? So coverage, so declaration of policy, and sa ordinance po kaya nakalaag God Youth Ambassadors. So parang garibaga pang God lang siya. Ang nahihiling ningon yan moving forward, gibuon siyang Tabaco City Youth Ambassadors. So bako lang siya limited sa God, sa gender and development, pero sa maski ano pang advocacy para po sa youth development. And so selection process, ihilingon taman ito. Ayan ang mga suggestions man ni Vince. And magmaman po ko balitaon sa satuyang mga listeners na ang Tabaco City Division, iyo po ang ma-host this coming September 8, kang 20th Regional ALS Encampment.
0: Mm-hmm.
1: So kasuod ay kang last, kailan ba yun?
0: Basta last week.
1: Bako last week. Ngunyan lang na week, kang ano, kang Wednesday, yan, kang Wednesday, nagkaigwa pong focal persons division ano forum in preparation for the encampment. So gabus pong 13 divisions kang Bicol Region madigdi po sa Tabaco City to host that 20th Regional ALS Encampment. So ngunyan po, as far as tabaco is concerned, magayunin po sa tabaco taigwa na kitang school-based ALS Center.
0: Mm-hmm.
1: Yaong po sa Tabaco National High School. So yan po inaugurate yan ang guest ay si warang iba si DepEd Secretary Sonny Angara. So and yan man dahil man sa initiative ni Kong Criselle or even ni Kong Edsel ba?
0: Hindi ko matandaan.
1: Oh, basta oh. Yan. Ang sa to yung mga congressman. So school-based, iguana po kita. Pero moving forward, 2 days ago, upon consultation with the focal person po digdi sa tabako, si Sir Adonis, ang sa tuyang tiyuon, Colyantes po ni Hi, Sir Adonis.
0: Siya ang focal person kang ALS.
1: Kang ALS, focal person sa SDO. Si Sir Erwin, batchmate mo, ALS senior high teacher, si Ma'am Leia, TNHS ALS focal person, and si Ma'am Olive, sarong ALS teacher. Ang saro po sa kaipuhan pang ma-improve digi po sa tabako, itong community base. Kaya po, upon consultation with them, hahaga doon ta kay Mayor Ray, na iyan pong gari, igwapadaa dyan ng bakante sa City Mall, sa third floor, Kataningkan City Library, na gari saro pang room na pwedeng maging community-based learning center for ALS. Kasi po, Not everybody will go to Tabaco National High School. Like mga simpleng tricycle drivers na gustong mag-finish kang sa indang pag-aadal. Mas magayon baga na, we bring education closer to the community. Kaya, iba man giraray ang community base. And I would like to commend as well ang mga satuyang mga barangay councils. May mga barangay councils kita na nag-allot key space para po sa ALS. Nahiling ko po, among others, si Mariro, through the SK chairman, si Laika, talagang may nag-inaugurate sinta kang ALS Center sa Barangay Mariro. So sana po, arugon man kang ibang barangay. Ang aram ko man, active man po ang Barangay Salvacion. Primiko kachat si Wad Paulo, si Wad Maika. Asinsiring man, actually, almost lahat naman pong barangays, digi po sa tabako, arugman kayan. Pero, mas magayon na i-establish talaga formally ang satuyang ALS Center sa kada barangay. Pero well, of course, ang challenge dan is yung space. Kaya sarop pa po iyan sa mga pigaadalan ta. Pero ang gigibuhon me, as far as the city government is concerned, hahagadon ta po sa satuyang mayor na magkaigwa kita ki community-based learning center para sa ALS. Iguana kitang school-based, praise God, nasa Tabaco National High School, pero to cater more recipients, we should bring education closer to the community. So yan po ang satuyang next move. Kung kaipuan po na ordinansa para dyan, we will do it. Ano pang update ta? Magayunon man po, dati si call po sa kuya, si Pastor German Gonzaga, former MPDC Kang Malinaw, asin si Tito Sok Ante, manungod po sa CSO involvement in governance. So magayunon po, sinda po ay faith-based community, mga sa church. So gusto po ninda magtabang sa paggugobyerno po digdi sa siyudad Cantabaco. Ang na-realize ko nga while talking to them, na-realize ko na dapat bako sa nagobyerno ang naguhururon for a particular project. Magayon talagang madangugta ang suhestyon, ang recommendation kang mga nasa CSOs. And ang kinagayunan po niyan, mga tugang, kundi po ako nasa sala, i-operationalize na po ang People's Council digi po sa Tabaco kasi haloy na pong may ordinansa. Haloy na pong may ordinansa, kaipuan na lang po ito ma-implement. So I believe this coming weeks, mapaluwas po ata ang satuyang mayor na executive order operationalizing the People's Council of Tabaco. Well, ang model talaga digde, ang Naga City. So, hihilingon ta, i-contextualize ta based on our capacity, based on our context, our culture, digi sa Tabaco, kung paano taman iyan, gigibuo na People's Council. But the thing is, i-operationalize na ang People's Council. Digi po sa Tabaco.
0: Yeah.
1: Ayan. Ano pa, nagkigo pong job fair this week. Nag-attender man po kita kay Ian. One day ago, nagkigo pong job fair. Thank you so much, Peso. Advisor Susisimo Buenconsejo. Talagang trabaho po ang kaipuan kan sa tuyang mga komunid, kan sa tuyang mga tugang. Digdi po sa Tabaco. And notably, sarap pa po sa update na gusto kong itao, nag-attender po kita sa Albay Just Transition Conference na ginibo po sa Oriental Hotel. Sa pangingenot po iyan kang Provincial Government of Albay and Philippine Movement for Climate Justice. Naging panel reactor po kita duman sa saro sa mga sessions manungod po sa Renewable Energy Roadmap for the Province of Albay. And finally, mga tugang, duman po sa Albay Just Transition Conference na turnover na po kang PMCJ sa Provincial Government of Albay ang nagresibo po no less than the governor. So iguana po finally na roadmap ang Province of Albay. Yaon po duman, gari po siya, it's a roadmap. Yaon po duman ang locations, saan pwede ilaag ang possible investments for renewable energy. Yaon po duman sa roadmap na ito. And ang roadmap, it pertains to what will be the direction of the province when it comes to renewable energy and lalo na po ang investments. So, naging panel reactor po kita duman, keribahan po si Mayor Fernando Gonzalez Kang Ligaw, as in saropa pong engineer kang AMCO, si Engineer Rosin. So, yawan man po duman, in attendance din po sa mga barangay officials kang San Miguel Island, kan Tabaco, dahil nahihiling na ang San Miguel Island ay possible location for solar energy. So yan, lalo na po ang microgrid system. And on the side, nagkagawa po kitang opportunity para makahuron ang Hong Kong investors. So, rayaon po duman sa Hong Kong investors briefly na nakahurong ta sinda and very, very willing po sinda talaga to invest. So, naghahanap lang sinda na tamang investment environment. Kaya, sabi nga ni po duman sa Just Transition Conference, kailangan talaga ma-institutionalize ang financing mechanism. Ano ang mga available financing mechanism? Igwa pong PPP, public-private partnership, igwang joint venture, mga arog po kaya ng mga financing mechanisms. And data pala, tig-apod siya na just transition. Ano pala nang ibig sabihin ka, ano? Just transition. Ngunyan po ba kaya, may panawagan po sa buong mundo na by 2030, kung di ako nasa sala, by 2030, dapat renewable energy na, mag-shift na into a clean and renewable energy ang gabos na bansa sa buong mundo, because yung mga traditional sources of energy

0: energy, such as fossil fuels, gas, it's harmful for the environment, and mga finite resources po sinda. Both sabihon, nauubos through time. So may panawagan po talaga sa buong mundo na mag-transition na into renewable energy. Ano po ang mga renewable energy? Wind,
1: solar,
0: geothermal, biofuels. Yan po ang mga renewable energy. Mga energy hali po sa nature na sustainable, as in malinig.
1: Mm-hmm.
0: So, pag sinabi pong just transition, yung makatarungan na transition. Kasi, of course, dahil pong factors that we have to consider. Hindi naman tayo agad-agad makakapunta doon sa 100% renewable energy source. Of course, we need to consider, so, industry na igwa ang traditional fossil fuels, may mga trabahong mawawaran. Bako sana. So, technology din kang renewable energy, dapat maging cost-effective siya. And dahil po sa pag-aadal kang mga eksperto, kang mga engineers, kang industry, through time, nagiging cost-efficient na ang mga renewable energy. For example, way before, mahalon ang solar panel. Pero ngayon, habang naghahaloy, nagbabarato na siya. Kasi nakaka-discover na ng mga new technology kung saan affordable na ang arog kaining mga sources of energy. So, cost-efficient as well as effective talaga. Technology efficient. So, iyan na po ang both sabihin kang just transition. And we are very blessed because digi sa albay, pigpupo na na ang arog ka na usapin. So, of course, gusto ko po sabihin sa ito yung mga listeners na bako ini madali bako ini kayang ma-accomplish overnight. This requires thorough study, thorough collaboration. Kaya sabi nga ni Gov Noel, with the roadmap at hand, at least may malinaw ng direksyon. Pasain ang albay when it comes to renewable energy because as you may know, mga tugang, ang albay talaga spot kita kang renewable energy. Yaon po sa tuya ang duwang geothermal power plant. And yun nga, but because of the IPIRA law, diba, siguro ibang topic po ini, no? We leave it to another episode of our Lingkod Bayan Update. Pero, pwede kayang sabihin nata dahil kita directly nagbe-benefit dyan sa geothermal power plant. Igo po kayang batas na iyan pong na-generate na kuryente sa geothermal power plant, bako po kan albay directly ang nagkukuha. Ipasa po iyan sa national grid. And from national grid,
1: i-distribute
0: na iyan sa mga distribution utilities. Arog po kang Aleco. Another topic yan. Mahabang usapin yan. So yan po ang update natin. And kasuod ma, I'm happy to share with you na nag-public hearing na po kami.
1: Mm-hmm.
0: Manungod po sa panukalang Tabaco City Anti-Balaklava and Face Concealment Ordinance of 2026.
1: So, peace and order. So, from education to power and energy and now peace and order.
0: So, takulo, no? Three sectors ang pig-touch tangon yan. But basically po, i-shorten ko na ining Anti-Balaklava and Face Concealment Ordinance, pig-babawal na po digi sa tabako na upon entry tabi, sa mga establishments, public and commercial establishment, dapat pahilingon mo sa imong pandok for security purposes.
1: Mm-hmm.
0: So, temporarily, dapat i-reveal.
1: Mm-hmm.

0: Nakalaog ka na, pwede na. So, and pig-require na po sa ordinance ang ini na gabos na establishments, maglaag na CCTV sa may door para for security purposes. So, basically, that's it. Yan po ang sa tuyang update. Ngayon na si Mana, takol pa po kitang dapat na gibuhon. Human sana po.
1: Ayan. Salamat, Councilor Yob, sa imong mga update, mga komitiba, sektor, na sa imo man na pinapamayuhan sa sangguni ang palunsod kang tabako. And syempre po, magayunon itong ginibong just transition na conference duman po sa Oriental Hotel. And kasuod maangan is the third day. So 3 days ito, iba't ibang sektor, may mga kabataan, yao ng barangay, yao ng private sector, may mga investors, embassies na imbitado po duman. So nagpapasalamat po kita sa gabos po ng mga nag-organize kaini. And I'm very happy that the provincial government of Albay prioritizes our transition to renewable energy. And nagpapasalamat kita kay Governor Noel Rosal na piga, padagos po talaga. So napuunan substantially. Dakul naman po kaya talaga ang napuunan kang nakaagi administrasyon. And sinabi niya mismo ini kang sa iyang speech that I continue what my predecessor has started. Iyan po si Governor Greg Slagman. And syempre po, yan yob kang time na kita nasa executive department kang provincial government of Albay. And we were really excited sa ginibong investment forum kang time na ito for renewable energy. And pigbabalita taman nga ni ito sa mga interviews na si Ring Kaini sa radyo o kung sa inpang media na talagang dakulao naman ang naging investment for Albay. And we're very happy that na turn over na. So yaraon po duman. So complete roadmap for our just transition. So dahil po ini magiging madali, nahihiling ta. Kaipuhan po backed ini with policy. So kaipuhan po ang sangguniang palalawigan. Para po digde na magkaigwa po talaga kay code. And I think po very supportive man po syempre ang satuyang mga pag-iriba sa sanggunian. And of course kaipuhan po talagang masabutan ini kang gabos sa sektor ta gabos man po na mamatita ang problema po talaga sa electricity, sa power, and this is healthy for the environment. So para man ini sa environment ta. And para po talaga mapangalagaan taman sa mga resources para sa mga masunod na henerasyon. So speaking of generation or henerasyon, arog man po kaiyan sa obheto kang ginibo po na cultural preservation measure kang tiwi, kang ginibo po sa opening kasuod ma. So yes, may festival staple activities such as the fireworks display, the opening program, may mga sayaw, igwang karantahan, igwang misa, of course, pag-arang mo na kang presensya kang mahal na Diyos bago ang gabos. Pero ang talagang nagustuhan ko, saro sa mga nagustuhan ko po sa ginibo kasuudma, iyo nga ni ipo ito na kaigwa po ki unveiling ka mga important cultural property markers. Kaya di ba po ang NCCA or the National Commission for the Culture and the Arts and the National Museum of the Philippines, kaya di ba man ang Department of Tourism and of course the Provincial Government of Albay, para po i-witness ini po na naging magayon na hakbang kang Municipal Government of Tiwi. Ta ito po na mga cultural properties na consider po na cultural properties. So bako lang po sina religious properties, educational properties. So church baga po sa heritage. Sentro kang Tiwi. Yes, heritage sites. So dating eskwelahan, diyan po katabi ng munisipyo. So sinimbahanan o sinambahanan duman po sa Barangay Baybay. And of course, Dohoruan Church. Sabi ko nga ni duman ni Councilor Yob sa mga interview and sa mga pag-iriba na Tiwi has been part of our lives, our childhood. Yes. Most importantly, nagasimba kita sa Dohoruan, nagasimba kita dyan sa Tiwi, sa church. Nagbibisita kita sa Tiwi. And pag uli ta, di po pwedeng di kitang alkansya na may
0: okay. Yun talaga so, yun. Growing up,
1: may ayam-ayam, igwang gari orig, o kung ano man na mga shapes and sizes kang mga clay products dyan. So, we're very thankful na nakaabot kita sa 250 years

0: kang TV bilang Sarong Town.
1: Wow.
0: And sabi ko nga ni pang 20 kasuba gono na Koron Festival. Ang namundo lang ako yob takang mga nakaaging celebration man aldaw kan celebration kang festival sa sa Malinaw dai po kita naging presente dahil man sa mga lakawta na ginibo kang mga nakaagi, no? But of course, sa gabos na festivals sa First District most especially, no? Talagang yaon ang satuyang suporta. Yaon po ang satuyang pag-antabay. And of course, ang satuya po, kutang presensya, no? Sa gabos kung kakayanon ta. So, magkakaigwa pang Karagumoy Festival, ang Bakakay,
1: right,
0: no? And nakulan pa ng mga festivals na ng mga maarabot. So, iyan po ang satuya man na objeto na not only for fun but also for cultural preservation, cultural experience. So, congratulations po sa munisipyo kang Tiwi sa panginginot po ni Mayor Jojo, Vice Mayor Ami. Asin satuya pong mga amigo-amiga sa sangguni ang bayan kang Tiwi. That's what makes you beautiful. Ayan. So later on, Yob, no, we will try to answer some questions na big message man sa tuya relative to our updates. But for now, I would like muna to continue with my updates. And of course, saging productive po. So ginibot ang sanggunian session. So session po sa sanggunian. Napasar na po bilang sarong opisina, departamento, ang Office of the Biosystems Engineer, Agricultural and Biosystems Engineer. Initabi, na-refer sa sakuyang komitiba, kita po ang nag-champion, nag-sponsor kay ini para ma-aproba sa second reading. Ano po ang ibig sabihin kay iyan? Magkakaigwa na po na talagang office designated for the agricultural and biosystems concern kang probinsya. Ano po ang buot sabihin kay iyan? Siyempre, yao na po baga ang mechanization kang satuyang farming, no, pati pagsira. So, di man po pwede na niyaon man giraray naka-lodge sa APAW or the Albay Provincial Agriculture Office ang gabos na mga concerns na siring kaini. Dapat igwaman na specialized office that will cater this concern. So, kaya po nagkaigwa kitang OPABE or the Office of the Provincial Agricultural and Biosystems Engineer. And saro po ini sa mga mandatory positions according to the CSC or the Civil Service Commission and the DBM, no, or the Department of Budget and Management may circular po or guidelines para po magkaigwang giya or guidance po ang mga local government units kung ano po ang mga dapat na gibuhon ng mga opisina, i-institutionalize ng mga offices, and of course, para po sa Albay bilang agricultural, mostly agricultural economy po kita, dapat man po talaga may siring kaining opisina. So this is a big win for our farmers, for our fisher folk, and para po sa mga sektor na talagang nagdidepende po sa satuyang pagkakan, and gabus man po ito, ano, gabus man po ito. So we salute all our agriculture and fisheries workers, no, in the province of Albay. Muya ko man na i-announce yung mga ordinansa kang mga component LGUs na na-refer man po sa satuyang komitiba na talagang na-declare man po na valid and operative. Tapos syempre po, baga ang review power po nasa sangguni ang palalawigan, review power po over the ordinances passed, enacted by component local government units such as Tabaco City. And yob saro duman, so pag-declare na professional day ang June 18 in Tabaco. So, iyan po na declare na valid and operative na. So, pag-create man po ka mga positions, mga mandatory positions sa Bakakay, iyan po na aprubahan naman. Good news po duman sa Bakakay Community College. Ta, kamo naman ang masunod. Siyempre, after the mandatory positions, and of course, yaon man po dyan ang Municipality of Libon Ordinance para pag-streamline ka mga procedures sa issuance kang local business licenses. Kairiba man po ang agreement with the DENR, the Department of Environment and Natural Resources, sa pag-maintain po kang Albay Park and Wildlife. Ta? magbisita man po kita duman sa Albay Park and Wildlife. Yeah,
1: na-miss ko rin yan.
0: And syempre po sa pangangalaga po kung mga talagang extinct na napapara na ng mga animals na yaon po dyan, piga preserve ta, piga pa alagaan ta, sinda. And of course, iniman po na other measures for the provincial government of Albay, na-referred po iyan sa Committee on Laws, Rules, and Oversight, manungod po sa mga accounts, na mga account na dapat na ma-reactivate na. Siring man po ang pag-expand kang JB Duff or ang Josefina Belmonte Duran Hospital, so deed of donation. Iyan po kaya hal isa Belmonte family, Duran Belmonte family. So we thank them and kaipuhan po kay bagong deed of donation kay ini. Ang pag-create nga ni kay mga mandatory positions, nasabi ko na for Bakakay. Also, ang revised rules and procedures sa pag-conduct key administrative investigations against elective barangay officials in Libon. And ang pag-create man po kay mga mandatory positions sa Manito. Iyan po kaya mga tugang. So, mga ordinansa pong ito, bako lang po iyan mga taga First District na nare-refer po sa to. Kita po, we represent the First District in the Sanggunian, pero syempre, we serve the whole province of Albay. Kaya po may mga ibang component LG or component Sanggunian na nare-refer po sa Satuyang Komitiba. And syempre po, excited man kita, Yob, na this month, we've been meeting with the young people, consulting with them.
1: Yeah.
0: On education as well as youth development. So, ayan po, darataman yob iyan ang satuyang agenda sa Sanggunian para po magkaigwang rights-based na program talaga for the young people. So, yan yob, so many things to update pa for our listeners. Pero 8:50 na pala, makaskason talaga ang panahon. Ayan ang oras. Everyone.

0: Nag-chat na nga sa akin si Primes. Ang sa tuyang provincial agriculturist. Da, Primes. Pig-invite na po talaga kita. May ano po yan, activity sa Barangay Magapo. Primes, we will be there.
1: Yeah.
0: After po kaining radio program. Mag-irilingan po kita dyan.
1: Yes, yes.
0: Siyempre po, muya ako batio ng sa kuyang mga pag-iribo sa sanggunian panglungsod. Good morning po, led by our Vice Mayor. Good morning, happy weekend po. Ayan.
1: And of course, we also would like to greet Gov Noel, mga pag-iribo kuman sa sanggunian. Hello po, everyone, hello. And of course, ang secretariat also, gabos na mga nasa provincial government. Tango niyan yung continuous ang payout sa mga local government yes. units, no? And yan, sana mabisita taman iyan ang mga payouts naan. So please, message us with the podcast, talalabas iyan. So, sa gabos po ng mga kabataan, Happy Youth Month, ngunyan.
0: Happy Youth Month
1: celebration po. Sa gabos sa mga youth ambassador, shout out po sa Indo, sa satuyayob ng mga kapamilya sa Onrubia, Colliantes families. Hello po. Aramtaw na makusugo na naman ang radyo ni Papa. Ayan. Hello, Papa and Mama. Good morning. Para yob sa satuyang trivia. Ano ang trivia mo?
0: Trivia. Okay. Ano po itong conference na ginibungon yan sa Albay?
1: Yeah, saro pong importanteng conference na ginibo ka mga nakaaging aldaw sa Albay. Please message us at 0995-420-1404 mm-hmm. with your name, complete name, address, and your answer. And the first one to get the correct answer will receive GCash from Yicha Tabaco. Tingnan natin ang mga mabilisang sagot ng ating mga listeners. Ayan. Wow. Sige. Sige lang, message lang po kamo. Okay. Okay. Sige, Yob. It's 8:55. Mayaw na si Sir Buen.
0: Okay. Ako, okay na ako.
1: Ako, okay na rin. Kasi meron pa tayong pupuntahan.
0: May pupuntahan pa tayo.
1: Sa Hiraya Manawari para naman po sa ating community doon sa Upland. So, salamat kay...
0: Thank you so much.
1: Sa inyong lahat kay Da, Sir Da, no, for inviting us. Sige po, marahay na aga sa gabos and initabi ang sa indong Lingkod Bayan updates. Mga Lingkod Bayan, Board Member Atty. Sheena Onrubia de la Cruz with...
0: And Tabaco City Councilor Arnold Job Onrubia.
1: Salamat. Happy Saturday.
0: Happy Saturday.
1: God bless.
0: God bless.
1: Siguro yung magayon man na magpangaji na lang kita, no?
0: Pwede.
1: Magpangaji kita for Albay. Kagurangnan, salamat sa sarong magayon na aldaw mo niya na Sabado sa mga balaog mo. And nagpapasalamat kami kagurangnan sa padagos mong proteksyon sa muya as in sa samuyang pamilya. Hagad mi kagurangnan ang katuninungan. Sa mga eskwelahan, sa gabos sa mga harong, sa bilog na gobyerno, and even Lord God, sa gabos sa mga sektor sa samuyang komunidad. Hagad mi ang maray na pag-iriba-iba, ang cooperation, unity, and also Lord, we pray for covering from all disasters and harms. And inipo Lord na mga remaining months kang 2026, we pray Lord na i-bless mo kami and i-bless mo ang gabos sa mga nagsusuporta sa programang ini kagurangan. And i-bless mo kami tanganing makapagserbi kimaray na naayon sa imong kabutan para sa bilog ng probinsya kang Albay. Salamat kagurangan, inihinhagad mi sa ngaran ni Hesukristo na sumuyang kagurangan. Amen.
0: Amen.
1: God bless.
0: God bless.

0: Standard Time, 10 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugon. Welcome! Digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kumusta? Malilipot! Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangingenot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta? Malilipot! Pagdayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamautan na progreso. Kaya magsabay, makiaram, magpartisipar. Kumusta? Malilipot! Alas 9, sundo alas 10 nin pagkaaga, kada aldaw na Sabado, digdi sa 91.3 News FM. Tindugo na! Kasabay si Loings, yan man ang sabuyang floor manager. Siyempre si Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang. Asin sa indo po, kabos na paragos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM. Tindugo na! Maray na good morning muna mga katindugon sa satuyang mga paraantabay sa 18 barangay. Kan malilipot, buon dyan sa Pamitisan kan Bulkan Mayon sa Barangay Kalbayog. Mga taga San Roque, mga taga San Jose, Binitayan, Barangay San Francisco, Santa Teresa, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, Barangay Santa Cruz, Barangay Kanaway, San Isidro Iraya, asin San Isidro Inawod, sa mga taga Isla, sa Barangay Salvacion, San Antonio Santicon, San Antonio Sulong. Mga katindugon niya to sa munisipyo, mga miyembros kan sangguniang bayan, mga department heads, mga mahigos na job order employees, si mga yaon dyan sa solid waste management, si mga yaon man sa mawasa, asin siyempre sa mga yaon dyan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Public Safety Office, dyan sa Municipal Planning and Development Office, Municipal Engineering Office, sa Budget Office, asin siyempre sa Assessor's Office. Ngunya na aldaw, makakasabay po niya to ang Assessor's Office sa paagi ni Madam Nati Krishnan. Tangani na maaraman niya to ang mga aktibidades. Kan opisina, tangani na ibalangibog ang mga programa. As in, mga bagong patakaran. Tangani na ang satuyang mga propriedad, mga katindugon. Maging legal na naka-record dyan po sa Assessor's Office. Maray na good morning man dyan sa Merkado Publiko. Asin sa iba pa na perming nakatutok, digdi sa 91.3 News FM. Ako po si Bueno. Kumusta ang panahon ngaya, Bueno? Digdi po sa Kabikulan, madalom ang kalangitan, dahilan po iyan sa southwest monsoon o paro sa bagat. Medyo itong mga low pressure area na bago na nagsunod kay Bagyong Dolphin. Si Dolphin, mga katindugon, malandfall sa may party kan China. Sinanging epekto po sa satunya, ito lang na trough o extension kayan, kanakalis na mga aldaw. Sungon yan, igwan na naman kinagsusunod na bagong low pressure area pero nasa luwas pa siya kan Philippine Area of Responsibility. Pero for the meantime, ang nakakaapiktar talaga kunyata tapadagos na igwanin mga pagdalom ng kalangitan, may mga warak-warak na pagunan, digdi po sa kapalibutan, iyo ang paros sa bagat. Maapod na po kita kay Madam Krishnan. Maray na good morning man kay Mayor Sinon. Dakol na mga barita, report na itatao sa tuya si Mayor Sinon. Ano ha? Ngunya na pagkaaga, makakaulay po niya to o makakasabay digdi sa programa at sa tuyang mahigos asin magayon na assessor si Madam Nati Krishnan. Madam, good morning. Hello, Madam. Dahil panganik nga niya, buwi.
1: Hello, sir.
0: Oh, yung good one. Mga katindugo, na sa tuyang magayon na assessor, si Madam Nati. Ma'am, welcome po digdi sa programang Kumusta Malilipot. Good morning po.
1: Yes, good morning. Good morning. As in, good morning sa imong mga paradango. Garam po, si Katon Kanangon niya.
0: Nahiling mo naan si Madam Kun. Ah?
1: Sus talaga. Pag sinabi, when, oh, sikat na sikat. Yeah.
0: Ay, Madam.
1: Okay, ano lamang ang sakuyang maitabang? Ang samuyang maitabang sa imo?
0: Opo, kanakaliis na... Opo, kanakaliis na Sabado at bisita ko digde. So, sa tuyang mahigos na treasurer, manungod ito sa pagkolekta kan mga buwis, kan mga may propriedad dyan sa Malilipot, as in iba pa. Pero this time, mas maray maaraman ta kanakaliis na aldaw igwanin pinagibong orientation an provincial assessor's office para duman sa pagtasar kan bagong market value yata kan mga propriedad digdi po sa probinsya kan Albay. Mahagad po kita ning updates tabi Madam unong sa mga bagay-bagay na pinaghururunan as in mga bagong guidelines para po sa assessor's office. Please go ahead po, Tabi, Madam.
1: Opo. Bilang assessor po, ang pinaka main duties baga po o pinaka trabaho kang sarong assessor is magtao po ki value kami ang mga valuer kang mga daga o harong na nasamuyang nasasakupan asing kami po ang nag-appraise as an appraiser for taxation purposes lang po kami. Ngunyan po ang samuya pong opisina ang samuya pong programa kan samuyang opisina naglilibot po kita buro barangay. Siguro po mga more or less mga 85% na po ang na-accomplish me.
0: Okay.
1: Para po mag-update kan samuyang records. Ini po ang piga-upod ming tax mapping operation po. So naglilibot po kami buro barangay para po mag-update kan samuyang tax map na pigbibisita mi po sa mga lugar na kung dati siyang agricultural, may mga harong napalan. So, kaipuhan mi pong mag-update. In preparation na rin po ini. Sa samuyang maabuton na schedule of market value na iyon na po nga ni ini ang pig-mandate sa samuya, mandato po sa samuya, sa satuyang bagong law na iyo po ini ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act under RA 12001. So ini po ang for short ini po ang RP Bara law. So sa ngunyan po na-approve po ining long ini kang June 13, 2024, then nag-take effect po ini kang July 5, 2024. So after 15 days po kang publication nagluwas po sa IRR, so Implementing Rules and Regulation, na na-approve po kang December 10, 2024.
0: Okay.
1: So, sa ngunyan po, ang features po kaining law na ini, ma-update po kita. Ma-update po kita kang samuyang schedule of market value na nag-start na po or last day po kaming nag-submit sa probinsya kang July 5, 2026.
0: Okay.
1: Para po mag-submitter po kibagong schedule of market value.
0: Okay.
1: Na iyon na po ini ang pig-publish me sa kada barangay asin sa samuyang probinsya, sa satuyang probinsya para po i-adapt. Pero sa ngunyan po ata nagpaluwas si presidente na isususpender mo na. Ang pag-implementar. Pero di pa po kaming update. Nabasa ko lang po ini sa Facebook. So, anytime po, if ipaluwas na po itong, idagos po ining ining sa tuyang revision, nakapreparar na po kita. Pero sa ngunyan po, nag-submit pa lang po kami. So, na, kumbaga, in preparation pa lang po. So, sa ngunyan po, ano po ang mga benefits po kaining maitao?
0: Okay.
1: So, nagtapos naman po si Tres, in-update naman po ini, kasi kang nagluwas po ang loan ini, na-waive po, nag-open, nag-offer po so sa tuyang mga treasurer na i-waive so mga sa indang delinquent penalties, surcharges, interest, kang mga delinquent properties para sa... po ma-update. Ma-update po. Pero nagtapos na po ini.
0: Si pigaapod niya itong tax amnesty, ano po? 2 years yes, ito, po, natapos
1: yes,
0: na.
1: Opo, opo. Opo. So, saro po iyan sa nakapalaman. Yaon po iyan sa RP Vara Law. Kaya nag-implementar po kita. So, ni-waive po sa mga penalties. Sa ngunyan po, ang programa po kan sa muyang opisina sa assessor's office, iyon na po ito na maglibot kami sa 18 barangay para ma-update ang sa tuyang record, ang sa tuyang tax map. Kasi po, sa ngunyan, pag naglilibot kita, dating agricultural pa, like for example, coconut land, ito pa lang, pag bisita kami,
0: residential na
1: po siyang harong. So, medyo na-alarma sa mga tao. May mga nagduduruman po sa opisina na pig-confirm. So, opisina me na totoo ba na taga-assessor's office ito? Tadakul na da kayang mga scammer na talagang naglilibot sa kada harong para i-measure o i-check sa records na aalarma po sinda. So, gusto mi lang po, inina po ang pagkakataon mi sir para maipaabot sa mga taga-malilipot na bako po scammer ang naglilibot po sa Indo. Kasi minadrop by ma'am po kami sa
0: barangay
1: hall para mag-cortisilya. Then, ma-logbook ma'am po kami duman. Then, saka po kami ma-start sa kada barangay.
0: Opo. So, base digdi sa...
1: May mga barangay ma'am po, nag-iiba ma'am po sa mga tanod.
0: So, digdi po sa mainland, lalo na po undyan sa may Pamitisangan Bulkan, halos tapos na po kita. Sa pag-update sa mapping
1: sa info
0: sa mapping tapos na kita digdi sa mainland buda sa may lalong-lalo na diyan sa may Pamitisan na Bulkan pababa po digdi sa sentro tapos na po kita sa mapping
1: dai pa po
0: dai pa?
1: Pa po kami nakaabot sa Kalbayog pero nakaabot na po kami sa Kanaway.
0: Okay,
1: digdi po sa Kanaway. Dai mi panabot po sa San Roque.
0: I see. Kasi inibagang ano, ang bagong ling ini, pigdidirihiran ng mga local government na dapat every 3 years mag-update ka mo kan schedule of market values, di ba? SMB?
1: Yes po. Kasi po, sir, so last na revision kan sa tuyang probinsya, kang 2017 pa po.
0: Aluyo na.
1: So, under the law, kaipuhan ta po talaga mag-update every 3 years. Pero po, so sa tuya, bagang probinsya, dakulon baga pong bagyo, so nakaagi.
0: Sa bagay, opo.
1: So, dahi talaga po kita nag-update, dahi kita nag-revise. So, ang last revision ta po is 2017.
0: Aloy
1: so,
0: na?
1: Kung ma-implementar na po kita...
0: Nine years na.
1: 2028 ini ma take effect. So, in preparation for that, nakagather na po kami ki mga datas. Then, i-submit mi naman po ini sa probinsya. And sa gabus pong barangay, pinakaganang ko pong posting sa kada barangay hall para ma-informar po ang mga tao.
0: I see. So at least masabutan kan may mga sadire ni daga na sa paagi kaining RP Vara may pigaapod kitang single valuation base na pagabot naman sa pagkuanin na tax sa real property tabi madam.
1: Yes po, single valuation na po ang gagamiton ta.
0: Mm-hmm.
1: As a province. So ang pinakahalangkaw kasi nag-aabot sa R1 halimbawa sa residential lot, igwa po kitang R1, R2, R3 aro ka yan.
0: Mm.
1: So naon po ang malilipot sa R5.
0: R5 mas hababa po siya, ma'am.
1: Oo, kasi,
0: mas hababa.
1: Opo, opo.
0: Oh, maski
1: pinakahalangkaw po sa residential lot mga 5,100 per square. So sa sentro na po yan. Pero so sa harayo, hababa, ma'am.
0: Sandali lang po tabi, madam. Tamay ko yan lang ako. Ma-short break na kita. May nakapurot pa ano digding dakulo na kwartang laog sa isling bag. Napurot ini ni Jetro Bayunito kan purok dos barangawon Tabaco City. And may tagsadiri, iyo po si Arlo Ispartinas Magat. Kan purok 5 kurmidal Tabaco City. Yao na ini. Oh, dakulo na pirak pati ini. Sana kuan natabi ni mano. Kinaba na. Yan tatawi na alat mo ini.
2: Nahulog po sa tricycle.
0: Ayun na, iling mo na. Nakulong cool bating pira ko. O, oh, sige Tami sir. Pasalamatan mo na lang Tami yung nakapurot. Uh-huh. Okay. Thank you so much. So, madam, diretso po kita Tami. Uh-huh. De, yaw kita nigdi sa single valuation base na iunaan magiging basihan. True to all na ini sa bilog na probinsya Tami, madam.
1: Yes po. Sa bilog na probinsya po, single valuation lang po kita. Then, i-adapt po ini kang bangko,
0: uh-huh,
1: kang BIR, kang Pag-ibig, kang GSIS, or other government entities and private entities na magiging, na sa pag-appraise ninda, iyon na po iyan ang guide.
0: Mm-hmm.
1: Iyon na po iyan ang i-adapt nindang value. Pero sa ngunyan po,
0: so dati pa kita
1: po siya na-approve.
0: Mm-hmm.
1: Siya po na-approve sa sanggunian. So, hanggang publication lang po na kami.
0: Mm-hmm.
1: Ongoing pa man po ang proseso.
0: And
1: ongoing pa man po. So pag-preparar. Mm-hmm. Kasi po yung SMB.
0: Siyempre sa mga tanganing mas mapahiwas ang information education campaign, padagos ang paglibot kan opisina sa mga barangay, lalo na siguro kung na igwa ka itong so assembly, barangay assembly, ano tabi, Madam Assessor?
1: Opo. Public consultation na po kami sa first district po, ginanap ito sa Malinaw.
0: Mm-hmm.
1: Then sa second district, ginanap po sa Capitol. Then sa third district po, ginanap ito sa Libon.
0: I see. And kumusta man po? Kumusta man ang feedback, tabi, madam?
1: So na experience kami po duman sa Malinaw, dakul man po so nag-questions.
0: Mm-hmm.
1: Tabakada maapektaran man so mga farmers ta like.
0: Mm-hmm.
1: So mga nasa isla aron ka iyan.
0: Mm-hmm.
1: So pigko consider mi po ito, dai po kami nag-implementar na mabibigla sinda.
0: Mm-hmm.
1: Syempre kita bilang mga tagatasa kami ang ang satuya bagang mga tao, mga taxpayer is,
0: mm-hmm,
1: nakasalalay sa mga assessor ang sa indama na pagbayad sa tax. Kami,
0: mm-hmm,
1: ang nag-assister.
0: Opo.
1: Kami ang nagbabalue. So, pico-consider ta po iyan na kung nasa isla, hababa lang.
0: Mm-hmm.
1: As in, so comparable mi man po, mga hababa man po, so pig-adapt me. Para at least,
0: I see.
1: Daimang kita madagitan,
0: mm-hmm,
1: ng satuyang mga taxpayer na mabibigla sinda sa pagbayad.
0: Oo. Pero nakulang bagay na
1: baga padagos. Aramta po baga padagos na dipisil. Dipisil man ngunyan magbayad ki mga buwis. Kaya,
0: mm-hmm,
1: titakwan taman sindang option para sa inbasinda swak digdi sa assessment value ini.
0: Mm-hmm.
1: So aramta man po ang pag-adjust kang satuyang tax,
0: mm-hmm,
1: na bako man magabat sa mga taxpayer. So kung may mga kahaputan man sinda sir, yaon po ang samuyang opisina bukas,
0: mm-hmm,
1: alas 8 hanggang alas 5 para po i-assister o dangog kan sa indang mga problema para po matabangan mi po sinda.
0: Oo, pero sa paagi kay RP Baralo na ini, dai na kinakul na mga duda ngayon na si assessor ngaya pig undervalue ang dagang inita sa diring tawo, ini ngaya halang kau tamiling bako sa diring tawo ni assessor. Di ba tabi, madam? Because of this, mahihiling na ninda ang template paano sa imaful at sa indang ano properties. Tabi, madam?
1: Opo, opo. Sa RP Baralo po, kami pong mga assessor, igwa po kaming sinusunod na land mapping.
0: Opo.
1: Na halimbawa sa National Road, along National Road from San Isidro, Ilawod hanggang San Jose.
0: Uh-huh.
1: So iyan pong National Road, may value po kita dyan.
0: Masalang kaos niya.
1: So bali kami pong mga assessor sa kada munsipyo, inaapod mi po iyan na first first class na residential.
0: Mm-hmm. Ito mga along National Road.
1: R1.
0: Mm-hmm.
1: Pero po kita, halimbawa po sa munsipyuta, dahil po kita nakaabot duman sa pinakahalangkaw.
0: Aha. Gurano so, ang pinakahalangkaw po, ma'am?
1: Sa,
0: mm-hmm.
1: Kasi ang pinakahalangkaw, kung dahil po ako nasasala, mga 23,000 ang value.
0: Ha?
1: Ang nakakuha lang po ka ito is daraga and pulangge.
0: I see. Oh,
1: ang naka-adapt po ka itong value ito na sinasabit ang progressive munsipyo,
0: mm-hmm.
1: iyo po ang malilipo ay ang daraga in Pulanggi.
0: In Pulanggi.
1: Opo.
0: Oh,
1: so kita po, nasa panglima na po kita kasi medyo dai pa man, bako pa man kita, sabi yung tang first class,
0: uh-huh.
1: pero bako man kita masyadong progressive compare sa daraga
0: in
1: Pulanggi.
0: Pag sinabi tang progressive in terms of business activities or any other economic activities, ma'am?
1: In terms of business activity at the same time, so collection ninda.
0: I see.
1: Na may hiling tapo baga sa daraga.
0: Mahiwas.
1: Commercial area.
0: Uh-huh.
1: And, yaon duman sa international airport.
0: Uh-huh.
1: Yaon na duman sa mga sa Toyota. Yaon na duman kung ano-anong manufacturer, kung ano-anong commercial establishment.
0: Apura ka iyan, mahiwas. Mahiwas ang daga ninda.
1: So, kumpara tamam po sa malilipot, dahil pa po kita digding bangko.
0: Mm-hmm.
1: At least, igwana po kitang OSAVE,
0: LCC,
1: igwana po kitang 7-Eleven. So, ang malilipot talaga, nagbabangon.
0: At least, luway-luway.
1: Opo, dahil naman kita nauhuri na kung sa commercial establishment, may mga naglalaog na po.
0: Aha.
1: Aha.
0: So, dahil
1: naman naman po kitang shipyard.
0: Yan.
1: Sinasabi tang industrial zone. Then, ma-open naman po sa private port.
0: Mm-hmm. So, yaon dyan sa may partikan Binitayan.
1: Sa may Binitayan po.
0: Aha.
1: Padiit-diit po, halos nag-i-improve na po ang sa tuyang munsipyo. Imagine sir, from fourth class municipality, yao naman po kita sa first class municipality.
0: So dakulang accomplishment man. Yes, maninigo asin dapat sa naman na mag-upgrade naman kita. And very timely na igwa naman kita kaining mga bagong lay na pagigibuntang panungdan para sa uniforming pagtasar kana mga taxes na dapat bayadan lalong-lalo na sa propriedad. Tabi, Madam Assessor.
1: Yes po, yes po. So, halimbawa ngaya along National Road, so anticipated naman kang mga taxpayer dyan na ang improvement paabot na.
0: Mm-hmm.
1: Mapo-forecast maninda na may mga gasoline station naman po.
0: Mm-hmm. Biglang so, surulputan baga?
1: Daita na po siya makaklassified talaga na nahababa.
0: Mm-hmm.
1: So ang commercial C5 kita nakalaog sa commercial.
0: Mm-hmm.
1: Nag-value lang po kita is 6,500.
0: I see. 6,500.
1: Commercial po na yan.
0: Uh-huh.
1: Pero sa residential po, nag-value po kitang 5-1. Kasi nasabi na pong along national road lang po kita kaan.
0: And,
1: then, pag-abot na po sa provincial road, pag-abot na po sa mga barangay road, iba naman po. And hababa na po sa
0: hababa
1: value.
0: Na siya. Oho.
1: Opo. So, may hiling man po iyan kang mga tao kasi nakaposting po iyan sa mga barangay hall. Siguro po, sir, mapafinalize po iyan pag-abot na po sa sanggunian.
0: I see. Pero siguro, siyempre, ang medyo durodakula ang value talaga itong mga yaon digdi sa mainland. Pero pag-abot sa isla, gari, mas hababa. Ano tabi, Madam Assessor?
1: Yes po, opo.
0: Hababa,
1: ma'am po.
0: May schedule na kita sa isla kung no aring kita ma-map duman, tabi, Madam.
1: Ano po, sir?
0: May schedule na kamo sa pasiring sa isla para sa mapping?
1: Sa sanggunian ang panlalawigan po.
0: Aday, sa isla? Sa isla ka na?
1: Sa isla po.
0: Ano yan? Salvation?
1: Nakaduwa na po kaming balik duman.
0: Ah, nakaduwa na kamo? Di, tapos na kamo duman.
1: Naglibot-libot naman po kita duman and dahulo naman po duman ng mga harong.
0: So, I see.
1: Pigdireklarata naman po duman sa mga harong kasi ang iba po, sinasabi ninda, ang nga ta nagbabayad lang ngaya kami kang lote, naigwana ngaya kaming harong.
0: Mm-hmm.
1: So talagang nagluwas po kita para mabisita.
0: Mm-hmm.
1: Oho. And so iba man pong mga kubo pa sa nakanginot, mga two-story naman yun yan.
0: Konkreto naman pala.
1: May mga bungalow naman.
0: Mga typhoon proof na.
1: Kaipuhan ta naman po siyang i-upgrade, i-update. Para makatabang-tabang man lamang sa sa pagkolekta kang tax.
0: Buda, matabangan lamang ang lokal na gobyerno na sa luway-luway na paagi maging progresibo.
1: Opo. And sa

0: na kita kan digitization, madam?
1: Pag naka-cleansing na po kami, kasi ang first step ta is ma-data cleansing po muna kita.
0: I see.
1: Then may mga pag-abot po sa data cleansing, may mga duplication dyan, so ma-detect taman. Plus may mga typographical errors na ma-detect. So kaipuhan tango na mag-data cleansing. Paka data cleansing, may digitization kitang mangyayari. Paka digitize ka iyan, mapipreserve ta sa mga oldest or historical records tang pigsasabi. Na may hiling ta, pigparakaraon na po ka ito ki termites.
0: Termites. binukbuk ng maray.
1: Binukbuk na, opo. Talagang dai mo na siya dai mo na siya mapopotocopy kasi
0: crispy na nin maray.
1: Suwaya na. So pinitipan mi na lang po siya.
0: Okay. So importante na mag-ship talaga kita. Gikan diyan sa hard copy pasiring sa soft copy.
1: Yes po, para po magkaigwamang kitang ma-preserve ka sa records.
0: Loda, madaling ma-access na ngun yan.
1: Ma-digitize ta, ma-scan ta, opo. Na para po sa mga taxpayer ta nakaipuan sa mga oldest na records, iba po kitang ikatao.
0: Gabos ba yatabi, madam, na propriedad digdi sa malilipot, properly recorded? Gusto kong sabihon, identified na kung sisay ang mga may sadiri?
1: Yes po. Yes po. Sa ngunyan po, igwa na po kitang 15,521 RPUs or real property units na records, including the building, including the improvements, and so taxable and exempt. Kairiba na siya duman. So, na-identify ta per barangay. Pero po ang, halimbawa, for example, sa sarong lugar, pero ang commercial establishment kang sarong lugar, pero ang residential, pero ang residential land, pero ang residential houses, pero ang commercial building, so pero ang industrial, so na-identify ta na po siya.
0: And it does not necessarily mean na ang propriedad nasa malilipot ang may sadiri nasa malilipot man. Pwedeng nasa ibang lugar tabi, madam? Iyan.
1: May mga property po na ang mga kagsadiri, bako man talaga mga taga malilipot. So, naka-invest. For example, susatuya dyan sa Binitaya na igwang shipyard, ang kagsadiri po kaan, bako tagadigdi. So, may mga property man na tagadigdi man ang kagsadiri.
0: I see. So,
1: ma-identify naman po. Kasi may mga address man po ang mga owner.
0: So, sa indong pinagigibo, ano po ang mga pigahampang niya tong kadipisilan kung igwaman, tabi, Madam Assessor?
1: Ang mga kadipisilan mi or mga challenges mi pong na i-encounter, so mga multiple claimants, na syempre halimbawa sa sarong lote tulo o duwa o apat ang nagki-claim, naiman po kami kaan maka-decide na sisay ba talaga ang real owner kaiyan. Ang mangyayari po kaiyan, makaso kung sisay po so interesado talaga na ako ngaya may titulo. Siya man, susaro man po may titulo.
0: May titulo.
1: So, dai man po ka ng opisina makaka-decide kung sisay talaga ang genuine na piga-apod ta. So, maagi po sa court, maagi po sa proseso na si court po ang ma-order. Kung sisay talaga ang pigsasabit ang tunay na kagsadire. Kasi sa pag-abot sa korte, nagbabalidate sinda. Pati na bagaso.
0: Panahon pa ni kupong-kupong. Pigahanap iyan.
1: Opo. So, para sa mo, bako mina po iyan, nasasakupan na ma-question kami na ini ang perma ni Arog ka, ini sa laa. Bako mina po iyan. Kami po, pag-notarize ang pigpapresenta sa muya,

0: acceptor mi iyan. And ang samuyang isip, tatama iyan. Totoo iyan na dokumentong iyan. So pag abot sa korte, dumana po sila ma-decide kung sisay talaga.
1: So
0: hindi sa maninipot ang na-encounter ko po. Dakol ang multiple claimant talaga.
1: I see. Gustong sabihin.
0: Ang duplication, dakol po ang duplication. So ang nangyayari, ang ibang multiple claimant, pihanap ninda sa mga tao ngayon na ideklara sa iba. Ano po ang proof mo na ideklara sa imo? May iba pong mga taxpayer na pi-acceptar na baku miman pala, baku miman ngayon iyan. So ang pi-advise mi po, magduma na po kamo sa abogado para po i-waive nindo ang rights nindo
1: diyan. Iyo man ang gana, no?
0: Kasi may mga property na naingaran pa lang sa inda, which is pigbabayadan ninda ki tax, then pag may nag-abot na naghahabol, duma na ninda na di-discover na ay bako
1: miman pa lang
0: para bayadan mi na.
1: So talagang komplikado pagkaarog ka iyan. Digdig kita sa saro, ano ang papel kan assessor's office pagamot duman sa conversion kan mga daga? Aya, from agricultural to commercial or residential. Anong papel po niya to, madam?
0: Kami po, bilang assessor, dai po kami, bako mi po hawak ang conversion or classification. Kami po, ang sinusunod mi lang po under section 217, which is reassessment lang po kami. Reassessment lang po ang samuyang opisina na ang hihilingon mi po is actual use.
1: I see.
0: Kung ano po ang nahiling mi, for example, ang loting ini, dati siyang residential, then ngunyan pigagamit na pong gasoline station or saro na palang commercial establishment ang nakagamit ka ito. Idideklarami na po siya, pero ang memoranda mi po is reassessment lang po per section 217 of RA 7160.
1: I see. So sa local government code.
0: Kung ano po ang naihiling mi na po, kung ano po ang gamit sa ngunyan, iyon na po ang idideklarami. Dahil po kami nag-reclassify, dahil po kami nag-convert, kasi ang conversion po is sa DAR. Ang reclassification naman po is sa LGU na
1: LGU
0: yan.
1: LGU na, sa sangguni ang bayan, ano po?
0: Opo.
1: So, at least, luway-luway, nakakasabot kita, ano ha?
0: Yes po.
1: Ang conversion sa in, ma'am, ang conversion sa...
0: Sa DAR
1: tapos ang reclassification sa sanggunian.
0: Reclassification po sa sanggunian bayan.
1: I see. Oh, nakaukod ako ngunyan. Sana nakaukod man ka mo.
0: Then kami naman po, halimbawa po, mapadeklara ka mo kung halimbawa may bago na ka mong harong, gusto mong i-loan, or gusto mo naman maingaran sa imo, sumaduman po ka mo sa muya kung daimi pa siya na naaabot, paglibot ni maduman po kamo sa muya para po mag-submit kisorn. Halimbawa, so harong mo, more or less arog lang ka ini ang nagasto mo, okay, ma-submit ka po kisorn, then letter request para po maideklarami po ang sa indong harong para po makabayad man po kita, makakontribuer man po kita kitakses sa satuyang munisipyo. So ang ginigibumi po ka iyan, pag nadeklarami ngun yan, ma-take effect po iyan, magkakaigwa po kamong tax on the succeeding year pa man po.
1: Ano importante?
0: Bako po sungun yan na year, pag naglibot kami, automatic mabayad na po kamukang tax.
1: Importante na i-inform sinda.
0: Ma-take effect po iyan on the succeeding year.
1: The following year. So... Dakulang bagay, mga katindugo, na nakakasabay niya to ang mga pigsasandigan niya to pag-abot dyan sa pagbayad ni na kansatuyang real property tax. Tangayin, dahil po kita nin mapag-isturyahan, ano? Dahil kita ma-scam, lalong-lalo na ngunyan, na grabe na ngunyan ang mga very enterprising, ano ha? Pati itong pamitisang kanbulkan gusto ng patirituluhan. Yaon si madam.
0: Yes po. Dakulon po pati ang nai-scam. Dakulon po ngunyan ang napapatituluhan ang lote na daiaram kang kagsadire. Mm. Kaya po, ang samuyang opisina, medyo istrikto na po kita sa pagtao po ki mga data. Kasi may mga grupo po na naglilibot sa kada barangay na pagdaipang titulo, papatituluhan ninda. Kasi pasilon lang sa Penro. Pero ngunyan sa Penro, nag-istrikto na po sinda dahil po sa dakul na po ang nagluluwas na duplication kang title. Tapos po sa mga multiple claimant. And kaito pa silang ang pag-apply. Ngunyan may mga dagdag na sindang requirements to assure po na ikaba talaga iyan. So kaya kami sa opisina may kung baho kakagsadire da ika po makakakuaki data because of the Data Privacy Act. So naghahagad po kami, authorized ka ba? May SPA ka ba na makuaka kang data ni Pulana? So medyo natataha sinda kasi may mga instances sa ibang munsipyo na talagang napapatituluhan na aramanan na sa nakangkagsadire.
1: Iba na sumay sadire. Iba na sumay titulong nakapako. Yan ano ha?
0: Nalulun po sa bangko. Kaya then pag-abot ki oras na dai mo pa ito pinatransfer ang tax declaration sa ngaran mo, naaraman mo na lang po
1: na elite na kanbangko.
0: Ibang ko ang nakapatitulo. Bako ka na. So dapat po, siguro po, advice ko sa mga nakabakal na after sa Register of Deeds na natituluhan na po, kamukapot na po ang titulo, magdumanman ng giraray po sa munsipyo sa Assessor's Office. Taiyan lang po ang last na step nindo para maingaran po sa indo. Kasi ang iba po, sir, pag nakaputan na ang title, thinking na okay na.
1: Okay na.
0: Yes, no. Dapat po, tapusun ta. Na pag-abot kang titulo, magduman po sa Capitol or sa Assessor's Office na mapatransfer na sinda kang tax declaration. Na see to it na pag nagbayad ka kang tax, ika po ang nakapangaran. Kasi may mga instance na halimbawa, nagbakal ako. Tapos, dai pa pala na i-transfer duman sa binakalan ko. So, duman pa sa binakalang, kang binakalang ko.
1: Talaga, grabe na, ano?
0: Maduman sa owner, inipo, sir, saro sa mga challenges pang minaabot sa opisina. Maduman sa owner na nakabakal na sa bagong buyer, maribok sa opisina, not iba ang kapangaran. Bako ako. So, sabi ko, ano po ang supporting documents na kaput mo or proof of ownership? So, ipapahiling niya. Paminsan, so nagpabakal po, dai pa man nakapangaran sa nagpabakal.
1: I see.
0: So, ang mangyayari po, mahapot siya sa sadiri niya. Natos na dai sa ko nakapangaran. Dakulon pa palan ang gigibuhon ko. Kiarog pa palang kain nakapangaran. So, i-advisean mi po siya na kaputan na po so binakalan mo. Nata dai pa nakapangaran sa binakalan po.
1: So, talagang so, po, lesson pasiguro ang gabos, ano?
0: Lesson learned na dapat po, bago magbakal, mag-due diligence mo na kita. I-verify po ang record sa assessor, i-verify po ang record sa treasurer's office, i-verify po ang record sa Register of Deeds, nasisay ba talaga ang kagsadire bago ka mo magbayad?
1: Taduro difícil. Mabayad ka na kisang gatos mil de pesos bako man palan sigurado na ang mga dokumentong pinakahiling sa imo authentic, nga tibaad kon ipinagibo anduman sa Manila, di paano anlo. Na diskwido ka.
0: Dapat ma due diligence mo na kita. Inibigapon na due diligence. Hanapon mo na po ang pinaka-records bago po magbayad. Kasi dumana po ka mo na alarma. Pag makaipuhan na nindong posesyonan su lote, then igwa pala na nakaposisyon na iba.
1: Ayan. So, sana so, na...
0: Lalo na po ang transaksyon, taga nasa abroad, ang buyer. So, automatic minabayad na. Pag abot po sa Pinas, na nag-uli na siya, dumana po siya minahibi.
1: Sayang ang kwarta.
0: Ay, Diyos ko, grabe pa pala ang problema.
1: Okay,
0: so siguro, lesson learned man iyan sa mga sa mga buyers na minabarayad tulos. Lalo na medyo huruha baba ang satuyang presyo.
1: Uh-huh.
0: O pikagatulos.
1: Mm-hmm.
0: So, ito pa lang may problema.
1: So, tabi, madam, oh, naging masyadong produktibo at sa tuyang inkwentro ngunya na aldaw sa mga masurunod, pagigwapa po onin na importanting dapat na ipaabot sa tuyang mga constituentes, permi po kamong welcome. Kung igwapa po kamong importanting announcement, please go ahead po, tabi, madam.
0: Okay. Sa ngunyan day naman po, on behalf of LGU Malilipot sa pamamayon ni Mayor Sinon Bulante, asin ang bilog na konseho, mga department heads, kami po nagpapasalamat na maray sa imo sir sa pag-akomodar sa Samuya na maipaabot ni man po sa mga taxpayers, sa mga constituents na arog naman po kayo ng update sa satuyang opisina. Lalong-lalo na po sa mga barangay officials na very accommodating man po sa paglibot me. Nagpapasalamat man po kami. God bless po sir, as in salamaton po sa pag-imbitar, as in sa pag-taoning oras na makapag-programa man po kami sa imo.
1: Sige, thank you so much po madam and mabuhay po kamo.
0: Yes po, thank you po.
1: Mga katindugon, si Municipal Assessor Nati Krisnan kana Malilipot na talagang importante na maipasabot, mga katindugon, ang mga araw kay itong updates dyan po sa may mga propriedad sa satuyang banwaan. Siguro maski bako sa Malilipot, sa iba pang mga nagdadarangog, ano? Maray na nasasabutan po niya to ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa satuyang mga propriedad, sa daga, sa mga edipisyo, as in iba pa. Maapod kita kay Mayor Sinon. Anyway, dahil magki problema tabi yorta, ang masunod na programa, Kig-Kig Saturday Edition, tangani na matawan man niya to nin pagkakataon na at sa tuyang alkalde na makaulay ngunya na pagkaagadig di sa programang Kumusta Malilipot? 55 minutos na makalipas po ang alas 9. Yaon na po si Mayor Sinon. Yor, Marina, good morning!
2: Hello, Marina, good morning. Sa mm-hmm. tuyang mga parahinanyog, as in sa tuya dyan na pag-iriba sa istasyon.
1: Opo.
2: Marina, so, aga.
1: Aram ko, dakulon kang mga activities. Ano ka, nakaliis na Sabado, pasensya na ta. Igwa kitang importanteng dinuman. Mahagad mo na kita ning updates manungod sa decampment, ano? Kan sa tuyang mga evacuees, ano pa po ang mga kaipuan niya itong iparumdom, as in siyempre importante na mga kaipuan palayuganin pa sa salamat, tabi yor.
2: Ayo, at sa presente yaon man nga ni talaga ako digde sa ano yan, sa Tin City na nag-regular kami digde, nag-re-reparo kan mga gamit and so mga dapat na iuli taduman sa DSWD. Maibalik ta sa mga pinasubli sa tuyang mga gamit na iyo ang pigaasikaso ni sangunyan. Ani kay duwang pigaasikaso ni ngunyan, so ining ikinaag ka ining so sa PNP digay na dapat ang tabangan na ikwa nang nadisponer kitang ano, may nadisponer na si COP na container man. Na gigibuhon tayo ni Digni na parang ano nila, substation na
1: rin. Mabuntak na kamo dyan, ki substation lugod.
2: Kaya si... yaon kami Digni, yaon si engineer, and padigdi man si Attorney Blanta, maano na kami Digni, kung sain mi ini na ikakaag pag-abot duman sa hiling ta duman sa site development plan ng plano ta Digni sa SGCC. Kaya yaon kami Digni para pagururunan kung sa inikaan.
1: Itong mga ginamit ba niya kan sa tuyang mga evacuees nawalat lang dyan o igwaman sinda mga dinara, tabi Mayor?
2: Yan ang ano, na si iba talagang pig, ano miman, na naipangako ko man kay RD
1: na ibabalik
2: turun kami kasi dai kita kimaray na ano siba talaga ano ibabalik ta so mga lalo na ining mga tent na ini may maray sindang budiga para at least kung igwa kay mga emergency na kon magagamit minda.
1: Ito ba yung ano promesa ni governor na sarong sakong baga sa mga evacuees na itatao? Naitao pa ito tabi, Mayor?
2: Parang naitao na.
1: I see. And ka-antis ka anti-campment, nagkaigwababaga ka mo ki diit na hururon-hurun dyan sa Tent City. Ano man si mga tugon-tugon niya to tabi, Alkalde?
2: Oo. So sa kuya na pigano duman, explicar na sana sugabos na itong 405 magkuana kay unit duman sa satuyang ano yan KHA project kasi ang bigya sabi ko na kamo ang pinaka priority duman na dapat magkuana kamo duman.
1: Okay,
2: and iyan ang ano ta na pakihuron sa pag-abot kang panahon kung igwa kisiring kay ni at least day na kita nagpapara-asikaso kang kuan. And so, gastos ko tadigding sa tuyang accommodation, may tauta na sa mga
1: apektado.
2: Ano yan, mga parauma na sa mga apektado na ano, hindi ita tarauta na sa inda. Dahil na kita nagagastos kisiring kayo ni ka
1: kadakula.
2: Na at least, maitao na
1: sa mga sa tubig, sa, apektado, sa kuryente, iyo mananggad. So, kumusta man sa presente pirana ang nagbalyo dyan sa resettlement center niya to?
2: Sabi ni ano yan, ni Cap, halos daa. So, 200 anong 230
1: units
2: itong ano na natapos na. Halos puro na ito may naka ano na
1: may
2: na,
1: naka start
2: malipat na duman.
1: Puro
2: na may nakangaran ka ito, may naka and sabi nila garo nagpapabunot na naman NHA duman sa phase 2. Duman sa pigtatapos na ito, nagpapabunot na naman sila duman. Kasi mga mga na-validate naman ninda na ano an evacuees na pwede na ilipat duman sa Balyo kasi 233 lang ang yaon di
1: sa phase 1. So gustong sabihon sarong komunidad ang mabibilog niya to diyan kun okuparon ang gabos na units na more than 400.
2: Iyo yan ang mangyayari dyan sa lugar na iyan.
1: Okay, so dakulang bagay. Pasirin kita duman sa tunyang ginibo sa isla na na-appreciate manin maray kan mga yaon duman na nabuksana ang tinampo pasiring sa Salvacion, sa San Antonio, Santikon, Buda, San Antonio, Sulong. Ano ang updates duman tabi, Mayon?
2: Sa presenting niyan kasi kasod mahali ako duman. Sa presenting niyan pasiring na sa sulong ang ano yan ang pigigibota. Kung sa mga ano diyan aram iyan ang lugar naan medyo naka luwa, naka balyo na kita duman sa salog nakaaganta namang kibaks culvert. Sa ano yan sa creek duman nakaaganta box culvert and nakaitaas na kami duman sa may itaas ni ano yan Pading Bupay. Nakaitaas na kita duman. Kaya sa mga yaon duman siguro ma-visualize nin daw na yaon na kita sa inutan. Iyan ang ano yan, iyan ang ano ang kamugtakan sa ngunyan. And so duman naman sa tuyang tinapos dako lang kaugmahan man kan mga taga-barangay na nakabalda na kita duman. Nakakabot na ang out. Eh, dako lang kaugmahan na pagduman may lobial procession kang August 1. Dahil nanggad si Kong na ano na kuha na dahil niya bisitahon sa satuyang kapagalan.
1: na talagang, grabe man ang appreciation nga ni. Na-appreciate niya nin
2: marami. Kami. Tinaraman niya ako. Nagkakaraon kaming pangod doon. Tinaraman niya ako.
1: Mm-hmm.
2: Pag, ano yan, bisitahon ta, susayin mong ginibo.

0: kung iyo man sinasabi katabi ko, kung bisitahon ta, itong ginibo ko, pag uli, tamabay lang na kita.
1: Naka, okay, day baya ko? Day man baya na dugi ito? Ta, siyempre, bagong bukas na tinampo, pwedeng madugi. Anong kamurugtakan ka nag-uran tabi iyon?
0: Day man. Sa mga parte talaga na nadugi, may tigtapal kaming so halik digding
1: graba
0: pasod na pang kaag. Okay man, passable siya, passable.
1: Sagot sangon yan tabi nyo, pwedeng mag-agi na duman, pasirin dyan
0: pwede
1: sa isla.
0: Pwede agihan, pwede agihan.
1: Di, so mga igwaning motor pa lang, di, nakiproblema. Ha? I see.
0: So, kaya, so ano yan? Ano?
1: Opo. So, kuya, nagpapadagos pa kita tabi yor? Yaon pa duman so mga heavy equipment?
0: Ayaon duman, pero pasiring na sinda sa sulong.
1: I see. Oho. So,
0: pasiring
1: talagang...
0: na sa sulong. Bago na naman itong, bago na naman na pig-open ito.
1: I see.
0: Pantargit pa dyan, i-open tayo na tulong barangay habang pinasubli kita key equipment ni Governor.
1: Habang may panggasolina o may pangkrudo.
0: Boto na ipaano? Boto kong ipa-ise. Na ang satuyang pundo duman sa tulong road opening 1.9 million pangkrudo.
1: Pangkrudo sana.
0: Sa pambarakal ki mga culvert, mga pang simento, yan ang iyan ang pundo ta sana sa tulong road opening. 1.9 na pangkrudo. Iyan ang kaya kung minsan so naghahanap ki dapat ngayon ka na konkreto na siguro mataod-taod kita duman sa mga pangako sa tuyang mga nasa kataasan na sindaan may kapasidad na magtao ki mga darakula na pundo na possible na makonkreto ta iyan ang mga lugar na iyan.
1: So,
0: pero sa kaugmahan mi man, duman, and sa mga taga-isla, nagsabi na si
1: Congressman
0: si na mataw siya sa 2027, 50M, para sa concreting na, duman sa salbasyon. Ngunyan, so pasirin sa sulong, nangako naman si
1: Governor
0: na matao man siya kibainte na pampasiring 20 million na pampasiring sa sulong.
1: Uh-huh.
0: Dako lang kaugmahan ito, sa bainting ito, possible na abuto na itong
1: gilid kan dagat.
0: Ganan ta ki box culvert. Makagang ki box culvert na malibyano na ang pagkuhan. Dahil nakita pagaha dito na halimbawa nagtuda ang baha-baha, makakabalyo kita.
1: So dakulang
0: yan ang samuyang tigigibo duman.
1: Dakulang akomplisimiento tabi alkalde na sa imong pagmaliigot. Mas maray talaga na pursigido ka, nabukasan po nan sana ang proyekto. Tapag nahiling ang benepisyo, nahiling mo, dakul na ang nagtatabang tabi mayor.
0: Iyo, garuman sa nabagaan padiso ake, nagagad sa magurang taon, ngayon ako siring kayo ni. Kagigiling kan magurang, so pag-disider.
1: So pag-disider.
0: Pero kung dahil man ngayon nag-disider ba, nangyikaan.
1: Nagagad kinu sintos, ba hindi sana?
0: Nakita, nagtarabang-tabang, kan mo yatang mangyari, di maarabot na siya na sumatabang, maurag niya, nagiro-iro niya, tabangan tayo niya.
1: Mahuhulog na nga di sa kali.
0: Bako na pagkatrabaho kita, kan umininot na kita dumaan, bako na nagturuga na kipundo for 2027.
1: Nakulang bagay yan.
0: Ang igwasan na kita, so, date na pundo, na may dagdag na kusog kibuot.
1: Buda, higos. Higos, yan ang pinaka-importante.
0: Iyan ang nangyari. Kaya siguro, nakulang kaugmahan kan mga taga-isla na maski sa siring kaya na pundo, nag-ibota sa mga muyatang mangyari.
1: So, masunod ka yan, concreting na. Ngunyan, opening pa sana. Pero sa opening, pwede nang gamiton. Sa pagbukas.
0: Pwede na gamiton. Pwede na gamiton. And sa mga masunod na taon, siyempre, ano yan, igapod na yan na continuing upper pressure. Iba kita kay pinundan ngon niya na taon, otro taon, mahagad na naman kita. Ta paano madalos ining, ano yan?
1: Dapat tapuson.
0: Ining proyekto.
1: Iyo baga.
0: Oo, dapat matapos.
1: So, kamudyan sa isla, ha? Dakulang bagay na pursigido sa tuyang alkalde na magkaigaw kamunin bagong agihan bako sa nadagat kundi by land na kuniguani na diit na problema may uro emerhensya madali sa nang makaakudir di ba? Siyempre ang masunod na plano kan ni Mayor ops, iguana mga kita dyan kay mga uro stay ma-assign na for security baka and then so iba pang mga facility pwede naman kita magbugtak diyan sa lugar tabi alkalde.
0: Iyan ang ano ta iyan ang pigingungatan na mag pa-open tayan gabos sa nahiling ko pa, lalo na pag abot kay emergency may haranihon duman na hospital.
1: Mhm. Kagraray.
0: Itong, ano yan so this Kagraray District Hospital.
1: Mhm.
0: Para sagod kita, mabinipisyaran man ka ito, takot igwan, emergency, haranihan na lang ang pag, pasiring ta sa hospital.
1: Uyugo-yugon mo, mga ipo ka na naman doon kay rescue vehicle na saro, tabi iyor, tangani na sumanga sa emergency. Dahil na magparaapod sa sentro.
0: Ayan ang ano, dapat makaganan ta naman doon, makaganan ta.
1: Iyo, okay.
0: Ayan
1: so,
0: ang ano, kaya yaon kami digde oh na yaon nga ne na yaon naman di sa atorne kana ano na kami ano na sa mga plano ta di sa bago ta manalute nagabot pa sana para at least ma ano midik so mga dapat ano yan
1: so sige tabi nyo kun igwa ka pang gustong ipaabot sa inyong mga paraan tabay please go ahead po tabi
0: yan lang may sabi ko lalo na duman sa igwa kay mga ano na comment na sana ma-espalto o man-semento yan na pasiring sa isla ang maisabi ko lang ang punduta sundo sa nakita sa road opening sa tulong barangay na road opening ang punduta 1.9 million dahil kita ka itong sa mga ano yan
1: surusang gatos milyones
0: sa kulao na pundo kaya siguro ada ko lang bagay na pinangakuan kita kaya sa tuyang mahal na congresswoman na tatawagan kita sa 2027.
1: Okay.
0: Pagkatapos kay Governor, salamat man pagpagamit ka ng equipment and sumaituga man siya na 20 m. Siguruan sa tuya na sana kaining ano, sige sana kita kikulit pag natugaan. Yan ang sa tuya.
1: Kapital.
0: Sa inyo mga sa tuyang mga parahina nyo, mga kahimanwa, siguro, habang yaong kita, sa sakuya lang kasi, in tinawang kita kang tawo ki 3 years, dapat sa 3 years, kung pwede, may mga masimultaneous kitang mga trabaho, tangani na sa loob ki 3 years, may ikaparisibi kita sa tuyang mga kahimanwa. Kaya sa sakuyang mga kahimanwa, siguro, ang hagad ko, taramang-tamang kita para mas dakul kitang maginibo sa laog kitulong taon. As in, sa kuyang mga pag-iriba sa legislative, salamat sa sendo mo na suporta, yaon kita, tarabang kita nganing halawig dakul ang sa tuyang may presentar sa tuyang mga kaimanwa. Sa sendo ka, boss, maray na aga asin Diyos mabot.
1: Thank you so much!
2: Ang galing-galing mo! Pag-rakit ko, gusto ko maging katulad mo.
1: Si Mayor Sinon Binyas Volante, mga katindugon. Marina, good morning sa sa tuyang mga paraan tabay. Ma-ship na po kita, no? Sa programang Kikig, pakalipas sa na po ka na mga pagirumdum.
3: 1 Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is 1 Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. 1 Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang 1 Radio, Boost FM. 1 Radio. Tindugo na. Picolandia. 1 Radio.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na salaset, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sa na sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sa na sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
7: Ha? Nata, masain ka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Dumabakal ki mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
6: Oh, anong patigahalat mo? Musla!
8: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
10: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, ang sa itong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, King James Enterprises, Bulacan, Good Lumber, Coco Lumber, Wood Moldings, Hardware, Electrical Supplies, Hollow Blacks, asin gravel and sand, King James Enterprises, makukuha sa Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City, contact numbers 052-742-5194, 0939-938-5808-0917-53. 350599 and 0933-113-1291. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
14: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
16: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
17: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
18: Something uplifting, somewhere convenient, somewhere with an awe-inspiring view. Soak up the beauty of Bicol in the newest deluxe accommodation in Tabaco City, the Blue Hotel, situated in proximity to the central business district of Tabaco City and giving you the uplifting views on Mayon, the sky, and the sea. The Blue Hotel is set to become your venue of preference for leisure and business. Looking for a table for two, whether for a date night or an all-important business meeting, you can't go wrong picking a spot to meet at Bene, Italian Cafe, Boulangerie, and Patisserie, located at the third floor of the Blue Hotel. Taking inspiration from the Italians' passions for life's pleasure, Bene offers a dining experience that will be an absolute feast for your senses. Looking for a place to relax and recharge? The Blue Hotel has six different room categories valued as low as 5,150 pesos per night, each with its own unique feature, whether it be a private dating pool, a great view, quick access to the main pool, a mini kitchen, or its own easy access garage, all mindfully configured to suit varying needs and preferences. Looking for a place to house your celebrations? Safira Grand Hall is embraced by luxurious touches that are meant to tickle your senses. In this function hall, you can turn your milestones into memories, whether it's for your family, friends, or colleagues. Now, what else are you looking for? The Blue Hotel has it all. For bookings, rates, and other information, you can reach us through via Messenger, www.facebook.com/TheBlueHotel. Phone numbers, 0985-110-8592, 052-820-4954. Email us at reservations@BlueHotelAlbay.com.
19: Kig-kig! Mga surpresang bareta sa lado lokal, nasyonal, international, as in sports. Talagang surprise ka to the max! Kig-kig! Surpresang pakonsuelo, surpresang komentaryo. Kig-kig! Bueno! Surprise! Kig-kig sa One Radio!
20: Malsun pa!
21: Good morning! Good morning!
22: Ini po, Sendong Kapitan!
23: Si Bueno sa
24: Kig-kig!
1: Twenty-one minutos na makalipas po ang alas 10.
25: Pamada ang buhok, ang ulo.
1: Diyos maray na aga sa Saindugamos mga katidugon. Welcome digdi sa pang-Sabado edisyon kan programang Kig-kig! Kasabay si Loings! Yan man si floor manager. Kumusta? Preparado na ang satuyang pangudtuhan? Ay ba, ana puwerte? Malipot-lipot ang palibot. Madurudalom na diit. Siguro sa ibang lugar nag-uuran-uran, ano ha? Puwerte ang pansira mungun yan. Ha? Sinabawan subula lubagang ang karni kuyana malumuyo ng maray nagtutunaw sa dila tapos igwa kaki sausawa na may lada iba na makalingaw ka kan pag iriba ada eh malilingawan mo na igwa pala ni kanin mga atama na ikus mo na ayam. Ano lo, Hengs? Kinabansa na. Di permi ng mauran-uran ng palibot, mga katindugon, Agosto na kitangon yan, pizza utso na, kan bulan na Agosto, 2026, sarong bulan na sana, beer months na. Kita. Gustong sabihon ka yan, makakadangog na naman kita mga katindugon, ki mga tugtog na.
25: Basta magkacha-cha.
0: Si Buen Osa.
1: Ina ba na no? Ano nga yung Buen? An pwede talamang pakinabangan ngunya na pagkaaga. Oho, si mga information na nagluluwasan sa nangyari duman sa Zamora, medyo kaipuhan ma-settle, buda, ma-rectify kung kaipuhan. Importante. Ta naglalataw, itong biktima mga katindugon, day man ki ano pa man na naginibong kasalan, nagsaway man sana ito. Ngunyan, gari iyo ang naguguguan, mga katindugon na, iyo ang nambuli, ta iyo ngaya ang tuyukan, suspitsado. Pero si familia, mga katindugon, iritado dahil lang ta, napaano ito na so, masaway man sana, maringani ta igwaning nagkusog buot, mga katindugon, oho, na pugulan itong may kutsilyo. Siya palugod so naguguan. Di siyempre, makulog ito sa pamilya, mga katindugon. Kaya, kaipuhan siguro na halaton si pinaka-final na resulta kan investigasyon antes na magtaoning information, lalong-lalo na kung chipong pulis ka. Tama, supog baga. Aha. Ang sa tuyang mga pigpapaluwas na information sa lahat. Manguragan tayo dyan, sir.
25: Uy,
1: talagang madadagit ang mga miembros kan familia. Kung nadadangog sa satuya, nagaring so igwaning kusog nin buot na estudyante na pugulan ang insidente, nalugada na nga ni, iyo palugod ang naguguan na gari naglalataw, iyo ang urag-uragon, iyo ang parabuli, mga katindugon. Kaya si mga kapamilya, gari iritado man sa PNP bakakay, na di panganik ngayon na aariglar nin maray si investigasyon. Gari naglataw na so 14 anyos mga katindugon, iyo nalugod ang naguguan duman.
0: Si Bueno.
1: Na igwanin kasalan. Iya, mahalat po kita ta. Gari daragito na so kapamilya. Dakulon nga ni digding mga naka post nun yan sa social media na gari bako pabor sa PNP Bakakay. Sabi ni Monica Lynn Burlagdan, the damage has been done. This is a call for PNP's immediate action to misinformation. Makasupog man po, PNP kasurog. So, ilingon ta kung ang punto de vista ka ini, mga katindugon, base talaga sa tunay na pangyayari. Kasi si kapamilya, mga katindugon, grabe ang inanakit. Tanapa no ito na so, igwangani ning kusog ni buot na pugulan itong suspitado na nalugadan so kamot, iyo nangunyan lugod ang maraot ang imahin sa komunidad.
0: Si Buen Osa, King.
1: 27 minutos na makalipas po ang alas 10. Kumusta ngayon buwin dyan sa palibot? Dakulo nang nangangadji.
0: Si Buen Osa, King.
1: Dakulon ang nangangadji, mga katindugon, takadangakul naman na kongresistang nagsunad na din na muna ipaglawos ang barangay buda iski eleksyon, nangangaradji ang dakul na din naman ang gadmalawos na nga ning makaibitar sa gastos.
25: Pasaway ka.
1: Pabor yan, mga katindugon, sa mga tultol, sa mga maray na magtaoning tunay na serbisyo publiko, alagad bako pabor sa mga patroturayoskopsi. Isipon mo, mga katindugon, 2028 na ang proposal na eleksyon para po sa barangay asin sangguniang eleksyon matapos po daan presidensyal.
2: Si Bueno sa King.
1: Tangon yan ang pinakarason ko niya ta bako nasa timing daylan po sa grabing kapigaduhan, ah? Daylan po sa ma-eleksyon pa sana sa barn. September yata ang eleksyon sa barn, mga katindugon. And then, afterwards, ma-eleksyon na naman sa barangay. Di, grabe nga niya ang kapigaduhan na pigsusuprir niya to. Kung pwede man sana na i-postpone iyan, i-oktaba ang eleksyon, di gibuhunan niya to. Ta sayang man, ang gagastoso na 19 bilyones de pesos.
2: Si Bueno sa King, King, King.
1: Pero ang 19 bilyones de pesos na naka-allocate para sa barangay as in SK elections, di man po nindo yan pwedeng, ah, kung anon, hulboton, as in, gibuhon nindo, ah, i-allocate niya to sa ayuda. Ay, di man po yan, nindo madadali. Ta sa Commission on Election po yan, ah, di baad, mas lalo lamang kita ng problema. And, makabalik na naman duman sa diudo di adakan mga tao, na sisimaon nindo ang 19 bilyon ni Sibi.
3: Lato ba na yan?
1: Kinaban!
3: Pasaway ka! Turaw ka!
1: Iya, nakul na si mga kongresista na nagsap na mga katindugunin propuesto na iuktaba ang November 2, 2026 barangay as in sangguniang kabataan elections. Gibunta na sana nga sa December 2028 mga kanito.
3: Lato ba na yan?
1: Di, wow! Aha, okay lang. Kunarog kayo, takamubagaan mga mao, kamubagaan mga eksperto pagabot duman sa pagbaluktot kan mga totoo as in pagtama kan sa lahat.
3: Lato ba na yan?
1: Eh, kinaban kita, ano ha? Isipon mong sobra na sa sitinta ang mga kongresista na nag-file kay kaparihas na intention na i-postpone. And, apura ka yan, mga katindugon, gibuho na 5 taon na ang term kan mga opisyali sa barangay, buda mga katindugon, sa sangguniang kabataan. Okay man niyan. Basta dahil naki re-election. 5 years ka sana, dahil ka na mag-re-election.
2: Si Bueno sa King.
1: Tawa naman ki chance su iba. Tanganing dahil po dyan ki ano. Basta kun tul-tul, okay lang iyan. Paano kun man si Bado? Taon-taon mga katindugo ng iba pa.
25: Basta magkatsyat.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagang patuloy. tulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may Black.
6: May balak.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
10: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
20: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, as in kadakol pang iba. Igwa manin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalao man. Located at AA Bursa Street, Basud, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Heads up! Sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
6: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming meta sa Facebook

0: I-acknowledge muna niya to ang sa tuyang mga paraan tabay. O ano na, knockout. So sa tuyang live loins. Na-knockout su live ta loins. Duhengs! Day na baga su live. Kinakbun. Na-knockout. Day na pagbalikan ta paanoan. Na-knockout sa tuyang live. Mga katindugon. Kay Mayra Cordoba, maray na aga. Happy, happy birthday kay Maria Lourdes Barsaga, kan Barangay 4. Kay Ate Helen Alimanya, Bertilio, kan San Roque Malilipot. Maray na aga. Mga piyesta sa indo. Na-knockout sa kwan, live. Ah? Na-knockout sa live?
1: Dahil
0: man. Eyo, dahil naman ah. Dahil naman pa nga. Ano yun naman? Ikaw na naman kinapurot. Nailing ninduan.
1: Lisensya
0: initabi kung kisay ang nakakamidbid kay Consuelo Efren Jr. Competente. Kan puro 4 kaliti we albay. An sa imong driver's license na kuya na ini ma-expire sa September 9, 2026. Pwede pa ini. Tapos iguanin mga bulong na kasabay. Iba man din eh.
1: Iba man.
0: Iguanin mga bulong oh. Ah, nanindo ini ta. Sayang ang kwarta na ginastusan nindo. And audigdi sa ginastusan nindo. And siyempre, bulong po ini. Ano nga yung pangarang kang bulong? Russo Bastatin. Di sahib la din eh. Ama, umbay na basta o ni bulong po oh, kung nagka-uralat nindo. Sayang an sa indong kwan, pirak na pigagastos dyan. Yo?
2: Si Buen Osa, King.
0: Kay Cherry Carbur ha, buda kay Jiro Marina, good morning. Malinduko. Kay Nurse Man, day naman ba gano'y yun? Iba na. Buhay pedo man, yan tatanig di day na. Kinaban ka. Nawara. Naman eh, unis kayo, over daw, kinaba na inita, sinalaulang, ay kumusta malilip, dahil na, na-knockout! Isay pa ang mga yaon din, nawara sa kinaban. Kay Romnick Bilaos, maray na aga. Kay Perla Bindal, Jael Birano, Jenny Jaya, Kupang, sana dahi po na malawasan barangay eleksyon. Nganing ang pagbantay sa busay, pirming panagos iyo, dahil man ma, lalawos na sobra ng sitinta na mga kongresista ang nag-file na ipospone. O, apura ka yan na, inot na baga sa Senado, si Senador Chis Escudero, iyon na ang nainot na nag-file ka iyan, mga katindugon, para sa pag-uktaba kan Barangay Buda, sangguni ang kabataan elections. Iyo, o sige, Dordiritso na ang pahit. Kay Abby Cabrilla Bien, Christian Masenas. Kay Payloy, anong pahit na dyan? Para tiwa-tiwa kay Jan Buende, ka pa na mahaw.
2: Si Buen Osa,
0: hindi nakapinako digdi ni kuyan, ni floor manager, mga katindogon. Sagun-gun yan ang mainit na isyu sa Pilipinas. Mga katindugon, paksilika, buda ang impeachment trial. Pero sa impeachment trial, dumanyato nariparo na sa ingkakaan mga judge, mga katindugon, nakikipagdiskusyon. Judge, nakikipagdiskusyon mga katindugon sa testigos.
2: Si Buen Osa, King!
0: Industusan ang gadpiriton, ang testigos na magsimbag, yes or no?
3: Lato ba na yan?
0: Inaba na pangyari, ano ha? Ah? And kita sa gobyerno, mga katindugon, halangkaw ang paghiling, pag-abot tuman sa responsibilidad, ah? Sa pig-aapod na command responsibility, maski pa ang cheque, dahil sa kung nakapangaran, taakuan mapirma, tangani na maging valido ang issue once kan cheque, as in disbursement, gustong sabihin ang accountability kaya yan duman sa head

0: Office.
1: Pasaway ka! Turaw ka!
0: It's just very elementary pagsabu o na kuya nilibungon pa sa tawo.
1: Lato ba na
0: yan? Very elementary, lilibungon mo pa sa tawo na ika, senator judge ka, tapos ang gusto mong libungon sa mga Pilipinong kinaban.
1: Pasaway ka! Turaw ka!
0: Di man ngayon nakapangaran ki Vice President Sucheque, gustong sabihin, di man ngayon siya kiresponsabilidad. Ika ang nagpirma duman, tanganing ma-disburse, buda, mga katindugong, maging legal ang disbursement. Kundi magpirma ang accountable officer, lalong-lalo na ang head of office, kan cheque, di man po yan ni i-honor kan Landmark of the Philippines.
1: Lato ba na yan?
0: Kinakban sa ano ha. Oh, mas lalo lugod na ang hiling na iguanin mga patan.
1: Lato ba
0: iguanin
1: na yan?
0: Mga, ha? Basta sa naman malibong ang mga Filipino, tiga ako daan sa indang kaburudan.
1: Pasaway ka. Puro ba is kinamit ko? Lato ba na yan?
0: Nakahiling mga katindugo na porke ang cheque dahil nakapangaran sa imo bakog dahil man ngayon supira sa Vice President na inam ang sa imong accountability duman bilang head of office ta dahil man po iyan madidisburse dahil man po iyan i-honor kan bangko kundi ka dyan magpirma sa madaling sabi the mere fact na you affix your signature. Aram mo kung sa'yin gagastusun ng pirak, mga katindugon. Ayan ba naman si Madam Aime?
2: Dadayo sa'yin, turo ka! Himingan sa atas, muda sa pag-abay.
3: Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng tai chi exercises, elderly bike exercise and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above at 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
4: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price especially for you, get 2 for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
6: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
7: No approved therapy claims.
8: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
9: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Malsumun pa! Basta bigulan! Uragon!
0: 9 minutos na makalipas po ang alas 10. Marina, good morning kay Madam Ganda Idna Abuela nang imbitar sa August 16 ngayon. Magpasyar ka mo digdi sa San Lorenzo. Yugo-yugon mo. Pwede tabi, Madam Ikubag na sana. Si Manong Jun sa Peter Buda, si Madam Dorena nag-celebrate kan sa indang mansari kasuod ma. Ta July 7 sinda kinasal. August 7 kasuod ma. Di man ako naka-attender ta. Na ta daw ito, tamiling na ura na naman ako kasuod ma. Mga katindugunin pagkaaga. Ah, dinang kurus ko pasiring sa eskwilahan suuran. Napahit na naman susakuyang dungo. Na napupuot na naman. Kaya di ako naka-attender duman sa mansari ni Manong John, buda ni Madam Dorena. Ayaw, igwapang tada niya. Igwapang tada niya. Nakpansana. Ayaw, salamat tabi, Madam Ganda Idna Abuela, sa imong imbitasyon. Ha? Hain pala nang sa imong araw. August 15 ang piyesta dyan sa Indo. Nailing munaan si Madam Idna ta. Pipa duman kami. Ha? 16 na. Uyug-uyugun mo. Ano nga ning pizza ang 15? Ah, dahil man. Ta dyan baga, first Saturday of the month. Third Saturday of the month yata ang pista dyan sa Indo. First Saturday ba yan o Sunday? Awinda! Dahil ka man nila. Kinaman sa naman nga loins. Ano? Di, sige. Ano pa nga ya, Buen? Minsan, pigiisip ko na aram po nindo kita may kanya-kanyang istorya sa buhay. Lalong-lalo na ang mga partukdo na nagahampang sa kadakol ng mga estudyante. Magayon ko takon, masunod na ngayang 1:45 sa high school. Gustong sabihon, sarong section 45 sa ng estudyante. Apwera sa makakahangos-hangos si madam, medyo ayahay man ang classroom, tabako masyadong period. May kanya-kanyang istorya si madam, puda si sir. Igwadya na single parent na nakikipaglaban sa buhay, pigpapadakulaan sa iyang aki. Igwadya na hali pa sana sa pagmundo ta nagadanso ka familia, nagadanso ina, nagadanso ama. Pero pada agos mga katindugo na nagpapasiring sa eskwelahan, taan pig ko konsiderar nga ni si sa indang mababayaan ng mga estudyante. Igwa dyan, mga katindugon, hali pa sana sa paghelang. Maski nga ni medyo maluya-luya pa ang buhay, yaon, nagre-report sa iyang klase, ta makahirak man ang mga estudyante. Igwa dyan, mga katindugon, na may pigpapaadal na tugang. Siya na ang nagtitindog bilang breadwinner, mga katindugon, sa pamilya. Igwa dyan, mga katindugo, na grabe ang pigahampang na anxiety. Grabe ang problemang kaipuhan hampangon, pero nagpapasiring sa eskwelahan. Yata nga yabuin tapig bibintilar mo man, ano man ang pakilabot mi sa ang gusto ko pong punto na ipasabot sa indo, lalo na kitang mga magurang, na atindiran man po niya to ang sa tuyang mga aki. Sa familia nagpupuon ang maray na pag-uugali. Iyo, kung gusto niya to na ang sa tuyang mga aki makaukod, tukduan po niya to kan mga maray na pag-uugali. Ha? Taduro difisil. Ha? Makasabot ang sarong persona nan ugali ding kamugtaki
7: si Bueno sa
0: baan ang pangyari tang edukasyon, mga katindugon, day man sa napu iyan dapat ipagtaong kwinta sa eskwelahan. Mas dakol na pagkakataon ang mga estudyante nasa komunidad, yaon sa satuyang mga House of the Rising Sun. Kaya importanteng kayo, mga katindugon, na dapat dyan mapurmar ang maray na pag-uugali kan sa tuyang mga aki. Ta kami dyan sa mga eskwelahan, nagsusupplement sa naman kami kan mga bagay-bagay na pwedeng magpahiwas kan pagkasabot kan mga aki. Pagabot duman sa pagmuldkan sa diri nindang maray na behavior, dapat dyan po sa indo yan nagpupuon sa satuyang mga House of the Rising Sun. Day ngaya, dapat baga party ngaya iyan kan sa indong mga obligasyon base duman sa loko parintis. Taka mo baga ngaya ang panduwang magurang iyo po, pero nagpuon nang gad na mapormar ang pagiging tawo kan sarong aki dyan po sa pamilya. Iyo, sabi ko na nga ni kan mga inot na panahon, loings, kan buruhay pa si satuyang mga lolo, buda, lola, kilas-kilas pa sana kan satuyang lola, aya ba ana, oto, ulmong nakita sa gilid kan satuyang House of the Rising Sun. Ngunyan, oho, makilas-kilasan ang lola kan aki, siya na ang ulmong. So siguro ilingon po niya to, dapat talaga ang bilog na komunidad, kung gusto tang magkaigwanin, matrangkilo, progresibong komunidad, magbalik po kita duman sa basic na dapat ang enot na papel kan familia, purmaron ang maray na pag-uugali kan mga aki. And bibilog po iyan sa isip kan mga aki kung ano ang modeling na sa tuyang pinagigibo. Pero kung nahilingani dyan sa satuya, muda digdi, muda duman, paano tamaktukdoan ng aki na bawal magmuda, na sige ka nganing muda. Bawal ngaya ang mga bisyo, gabos-gabos. Ika ba ga ang nanginginutan sa bisyo? Kaya ba ang kinaban? Kaya dai po kita, nagngangalas, and gusto ko na sanaman sa buto na arog na kainian mga pangyayari sa eskwelahan, dahilan po ta ang nahihiling sa komunidad, puro kariringisan.
11: Alako ba na yan?
0: Garibaga nagfafalyar itong mga institusyon na iyo ang inkargado sa pagpalakop kan karahayan.
2: Mahilig magbailing.
0: Pagpasabot kan tama, manindigo asin dapat mga katindugo na nuha.
7: Si Bueno Sa.
0: Kon an familia talaga magfalyar, dai na mag-intindi na kurihiran ang mga salakan mga aki, doon ako nalungkot. Mas magigipang worst ang mga maarabot na panahon. Isipon mo ha, duman sa Thailand. So sarong paratukdong nagadan, mga katindugon, pinili pasanakan mga estudyante bilang outstanding teacher. Nakasabay duman sa limang nagadan mga katindugon, o pitong nagadan, mga katindugon. Apat na paratok saro palang duman staff kan iskwilahan mga katindugon duman sa Thailand. Pati so lolo buda lula pinahit kan aki. Katursi anyos man ito, ano daw ang naggaralaog sa isip ninda?
2: Nasaway ka, nagpailinan
0: ka. Diyos ko Lord, bahala ka na po sa mga masurunod na henerasyon. Kami mga palubog na ta mga senior citizen na kami. Kung ano man ang pwede pa niya itong maitabang tanganing luway-luway na magi mata sa karahayan,
2: wow,
0: ang sa tuyang komunidad papahiton miya. Pero sabi ko na nga ni, sa familia mapuon ang gabos mga katindugon. Sa pangarangkan sa tuyang mga katindugon digdi sa One Radio, sa pangaran po nindo, gabos na panagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na. Si Manong Richard Montales, nasabatan ko dyan sa sentro, dyan sa may merkado publiko. Sa naghanap ako ki Kuyan, piyesakan sa muyang electric fan na dismayo. Dyan sa Kuyan, electronic shop. Narita, nakabakal man ako. Sa pangaran ni Loins, sa pangaran po nindo, gabos na panagos nagtitiwala. Digdi sa programang Kikig, enjoy the rest of the day, be with your family always. God bless. Ako po, si Bueno, tindugon pa.
2: Taraymingan sa atlas,
5: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
12: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
13: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
12: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
13: Sige, papalondri ko na lang.
12: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
13: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
12: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
14: Available in all supermarkets near you.
15: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
16: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
16: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na.
17: also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
16: Ang Dr. M's Amazing Tea.
17: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
18: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test,

0: Sensasyon. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street. Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center. Always here, Dr. Care.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Hayli ka na at ngayon yung Zumba sa Plaza.
5: Ay kayo muna at halos hindi ako makatayo sa arthritis ko.
4: Madali yan tay. Inumin mo lang ang Boss Herbal Capsule gawa sa banaba, okra, saluyon at panax ginseng. Lahat ng vitamin at mineral na kailangan ng katawan nasa Boss Herbal Capsule. Mainam sa diabetes, high blood, pati arthritis mo.
5: Isa nga, eh may masubukan niya.
4: Lika na tay, Zumba na.
5: Hala sige, kahit araw-araw pa nag-Boss Herbal Capsule yan tayo.
6: Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Kidney Stone, mag-boss. Herbal Capsule, high blood, mag-boss. Herbal Capsule, insomnia, mag-boss. Herbal Capsule, diabetes, mag-boss. Herbal Capsule,
7: mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mababakaw sa tumako,
9: Ram Pharmaceuticals,
8: Unisha Drugs,
9: St. J Pharmacy,
8: King Care Pharmacy,
9: J-Med Pharmacy,
8: Earl Pharma,
9: Waze Pharmaceuticals,
8: and One Radio FM.
9: Sa Malinaw, mababakal sa
8: Malinaw Drugs.
9: Sa Tawi Albay, mababakal
8: sa St. Clair Pharmacy,
9: Crisol Pharmacy,
8: GNC Pharmacy,
9: Twin Care Pharmacy,
8: and Dan A.I. Pharmacy.
9: Sa Malilipo,
8: mababakal sa
9: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
8: Sa Bakakay,
9: Butika Maria Corazon,
8: Asin,
9: Orgullo Drugstore.
10: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-aboso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Matugtugan, all in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
4: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
6: Land survey? Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Taduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
7: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
8: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

Alright, sarong makatindugo na Sabado, tabi sa Indugo Boss. Happy, happy, happy Saturday mga katindugo. You are watching live the Corajo Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Alright, today is August 8, 2026. Siyempre mga katindugo na kada Sabado poon alas 12 sa good alauna nin pagkaudto mga kalibanan tabi nindo si DJ Vico. Siyempre pati naman tabi Ana Bilog na sanggo ni ang Kabataan Federation kan syudad nin Tabaco. Alright, kumusta tabi ang 47 yung barangay sa syudad nin tunay na pagkamuot. Grabe ano, Agosto na, second week na, ay, tapos na tulo sa first week on August, next week, second week na tulo sa mga katindugon. Anyway, happy, happy, happy, happy birthday tabi sa gabos na nag-celebrate kan sa endang birthday today. Siyempre, anuman po ang sa endang pag-celebrar mo niyan, anuman ang sa endang kaugmahan mo niyan na aldaw, siyempre, i-celebrar tabi iyan na may puso, may pagpadaba. Ano, tanganing mas matuninong, as in, mas masiram sa pagmati. Anyway, mga katindugon, kumusta tabi ang banwaan ka na syudad ng Tabaco? Siyempre, mauran-uran ang panahon ngunyan mga katindugon, kaya dahil nanggad tabi paglingawan na magdaranin payo. Ano? Dahil paglingawan na magdaranin kapote, lalo na po sa mga ano dyan, sa mga motorista niya to dyan. Sa mga nagrelog sa sendang trabaho, mag-iingat po sa pag-uli. Ta an oran tabi ngunyan abot-abot. Ano?

Siyempre, kumusta matabi ang mga katarani niya itong mga banwaan digdi sa Primer Distrito kan Albay? Kumusta tabi ang banwaan ka na Malinaw? Ay, congratulations sa Malinaw Summit Surge. Tama ba? Sa team kan Malinaw sa ano sa Governor's Cup. Ayan, naka-advance na rin sila sa next round ng Governor's Cup 2026. Ayan, good luck tabi sa Indusiring Man, siyempre, kan Tabaco Rising or Team Tabaco tabi kan pati sa volleyball team. Ano, congratulations and good luck sa next round. Congratulations sa Team Tabaco and sa Team Malinaw Sinda naka-advance ligdi po sa First District. Ayan, representative po ang First District para sa Governor's Cup. Alright, syempre, kumusta man ang TV? Uy, mapiyesta na sa TV. Happy Coron Festival tabi dyan sa Banwaan Kan TV. Of course, dem taman pwedeng malingawan ang katanin niya to ang Banwaan Kan Malilipot. Kumusta tabi ka mo dyan? Malilipot, tamang-tama sa panahon niya na malipot-lipot. Siyempre, ang banwaan kan Bakakay as in Santo Domingo. Grabe ang Bakakay. May pa Terrence Romeo. Grabe, ano? Mayor Nuki, ano? Grabe. Alright. Anyway, mga katindugan, sa gabos na nakatutok po sa mga oras na ini, happy, happy, happy watching sa Satuyang Facebook Live. And of course, happy, happy listening sa Sendo Tabing mga radyo. Aber pa daw, takusog-kusog iyan. Tanganing, may madakul pa ang makahinan nyo kasi makadaong Satuyang ngunyan. May kairibanan kita at yan, mga katindugan. Ano, may bisita kita digde. Saru po sa mga aktibo as chairpersons ka na lungsod ng Tabaco. Mga kairibanan po niya ito at yan as chairperson kang Barangay Bacolod, George Pancho, para po ilatag sa iya, sa indang mga constituents, ana sa iya pong mga programa. As in, ang programa kasi ng barangay, ngunyan na Third Gipaw Festival and Linggo ng Kabataan. So at yan, makuraho ini si Pancho. Alright, mga katindugan, ng oras niya to 10 minutos makalihis sa alas 12 ng pagkonto. Anyway, kung may mga muya tabi ka mong ipawash out dyan, may mga ipapashout out ka mo, may muya ka mo tabing bation, may mga mensahe ka mong muyang ipabot, mga greetings and anything tabi na para na muya nindong ipublic na ipublic niya to, ano, public service announcement, ipadala lang tabi iyan sa mga numerong 0963-706-2255. Again, 0963-706-2255. O kaya tabi mga tindugon, pwedeng-pwede ka mo magpadarakan sa endong komento sa Satuya pong Facebook Live. Hanapin nyo lang ang Facebook page ng One Radio 91.3 News FM. Ayan, at mahihiling na tabi ni Julian sa kuyang Chubby Chicks. Alright, masiramon po ko ito magligid-ligid. Ano? Pero syempre, kahit po niya itong bumuhat, nakul na trabaho. Bati pag Sabado, baga mga katindugon. Ang weekends talaga, bako naman siya oras talaga ipagpahingalo. Ano? Kadaklan sa tuyang nga niya na ang weekends, iyon ang pinaka-bising aldaw. Kaya syempre, dawa masiramon pa magligid-ligid dahil nga sa lipot, kan panahon, as in sa oran, ay syempre kay puwantang bumuhat para magtrabaho. Kaya po sa mga nagrelaog sa sendang trabaho nga niyan, mag-ingat tabi ang gabos. And of course, sa mga estudyante man. Grabe sa may, ano, may nabarata kitang naaraman, ano, na nangyari dyan sa Zamora, dyan sa Bakakay. So, ano tabi? Ipinapadarami tabi ang samuyang paikisumaro po sa Sindo as in makikidumamay. Alright. Anyway, ayan, shoutout tayo. Buwan naman nung shoutout tayo. Good day, bantabi sa imo, Winard Cheng. Good day po, pabati po. Happy 53rd founding anniversary, Alpha Kappa Rho. Oy, happy, happy. Happy 53rd founding anniversary, Alpha Kappa. Paro, ayan, sa mga brothers and sisters niya to, na mga Akro, ayan, tabi, happy founding anniversary tabi sa Indo. Ayan, dakulaon man tabi ang Indong Ambag sa Satuya pong komunidad, dahil na po sa Indong pagbubuluntaryo, ano, pagtatao po ni na voluntaryong serbisyo sa Satuya pong mga komunidad. So maraming maraming salamat po sa Indo. Sana mas maglago pa ka mo, ano? And sana mas mamintin niya ito na pagtatao nin marhay na serbisyo publiko sa Satuya pong mga constituents. Thank you so much, Alpha Kappa Rho. Happy founding anniversary. Anyway, happy happy listening mas sa kuya
DJ Spinner. Hello, Bert. Sa imo, Melbert Abuela. Hello, Tabi. Marhay na pagkauntuman po sa gambos na nagdadangog sa programa mo di sa Suwa Malinaw Albay. Hello, Tabi. Sa Indo dyan, Nena Palanas Bubis. Marhay na pagkaunto, Tabi. Alright, anong aras niya ito mga katindugan? 13 minutos, makalihes at alas 12 in pagkaunto, mag-iiribahan pa po kita at Chan hanggang alauna ngunya na Sabado. Digdisa na sa Koraha Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindog na. Manata, makapimu na kita. Here is Mahal Kapitayo by EJ Clark.

0: Mister, gusto nyo bang laging abot-langin ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
7: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
8: Boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaundo. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
9: Alright, 21 minutos, makalihes ang alas 12 nin pagkaudto. As in, syempre, tabi ka muman ginaray, nakatutok digdi sa Kurahaw Radio Show sa One Radio, 91.3 News FM, tindugo na! Initabi si DJ Vico, mga katindugo ng Sendong SK Federation Public Relations Officer, Cantabaco. Kaya diba nang tabi nindungo niya na Sabadong malipot-lipot na panahon, syempre aning unama nagdangadang na. Ana mga karibanan niya, tungon niya, digdi sa Kurahaw, live na live tabi ang SK Chairperson, Kambarangay Bacolod. Ayan, pero bago yan, bago niya to siya kaulayon, ano, i-shout, i-wash out tamo na daw muna kamo. 4701, ayan, texter natin. Hello po, pabati po sa padaba ko. Ingat permi, alam mo na po yun. Happy lunchtime po. Kasi tabi yan sa imong padaba. Ayan, pangarani daw kung sa imong kumakusugan sa imong buot. Aber daw. Ghost ka, ha? Bati, August months, August nun yan. Hello po, tanta ka by papa mo. Ayan, next week tabi, ano, i-play niya ato yan. Anyway, kumusta man tabi sa tuyo mga live viewers? Marahay na pag-auto man tabi, Romnick Bilaos, Shirley Sabilia Beler. Ayan, marahay na pag-auto man tabi sa Indo Ma'am Perla Bendal. And shout out kay Mary Grace Bonagua, Susan Edanan. And of course, ayan si Marilu Mirandilla. Marahay na auto tabi sa Gabos na nagadangog ang 91.3 Tindugo na. Shout out sa mga taga San Francisco. Happy birthday kay Helen Alemania kang San Roque Malilipot. And happy birthday tabi sa imo sa natawagkapan ni Lord ng mahabang buhay at maraming blessings. Siyempre, ang pirmi nga nakatutok tabi sa Kurahaw Radio Show na yung iba, Rex Kikay, SK Chairperson ka na Barangay San Isidro Buring. Ayan, siyempre, ang sa iyang pamilya, lalo na sa iyang Mudra Kels na nagpapatingay-tingay tapos minatapos pa sa na magpangudto. Ano sa itong isira tabi? And nagdali tulos kan sa iyang ugbason, ugbasanan. And syempre kila Lolo Ambing and Lola Sean na always man nagdadangog sa imo every Saturday, warang the place. Ayan. Daw, wala ako daw, absent kita ko minsan, nagdadangog sinda. Ano? Sa nanagtuparan, at sa tungagi
10: kailangan na para sa inyo.
9: Ayan, tabi ko yung mga muya pa ka mong ipaabot ng mga messages, mga comments, and of course, mga greetings, mga katindugon. Ipadala lang tabi iyan sa tuyang Facebook Live sa mga numerong 0963-62255. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Gari minamatapos. Gari minabot pa sila tabi in eh. Milo tabi, kami na live tabi, kanibanan niya to, nagdi sa Corahaw Radio Show. An SK Chairperson, kan Barangay Bacolod, Tabaco City, Honorable George Pancho. Marahe na pag-auto tabi, George. Alright. Wait lang, eh, nag-register sa ano, ere. Daddy Loinks.

0: tagari so mic ni ano ni SK George. Okay, George, bati ka daw tabi giraray. Ayun.
1: Hello, hello. Just maray na pag-count po sa Nanyog Kang One Radio, as in Kang Kurahaw Radio Show, as in sa Bacolod, marahay na hapon po sa Gabos.
0: Ayan, na-organic tabi po mga katindugon ka nabanggit ko kasubago. Ano, ta, inimbitaran niya to si George Digdir para po ilatag sa Indo, lalo na po sa saya mga kabarangay dyan sa Barangay Bacolod. Handang mga programa, ngunyan pong mag-aboto na third gig po and linggo ng so, sige tabi.
1: So, sa Gabos Barangay Bacolod, ngayon pong Agosto, magkakaiwa po kita ki third gig. Sa ang calendar of activities na po, mapuon pong pitcha, kampit hanggang dos, yun na po. So, SK Team Building is sustain. And gunya na pitcha 15, mapuon po ang Satuyang First Billiards Tournament, digdi po sa Satuyang Barangay. As in, sa this is so, fundraising na bingo games. As in, good news tang this is size, magkakaigwa po kita ki groundbreaking sa Satuyang multiple basketball court, a covered court. And sa August, pamamayuman po ni Kagawad, magkakaigwa po kita nin Pamper Day. And sa August 18, magkakaigwa bloodletting na ang man po si Kagawad Artem Bueno. And sa August 19, iyo po night na sa pamamayo po ni Capri. And sa August 20, year 3, gift for success ni Jan. And 20 man po, magkakaigwa ceremony kan sa ball na third gipa o Bularama Cup. And magkakaigwa din kita nin. Igwa man po kitang board games ni Ads. Sa August 27, sponsor Joey Bordeos and Bayan. And laro ng August 29, igwa po kitang Gilon Race. And o giraray, giraray kita kitulong at ang agom. Yaon dyan yung pag-celebrar yung sinwestabasyon po. Salamat.
0: Alright, dulo na program sa Jana Solod. Ano, George, kung pa festival, ikatulong, ano nga niya, ano, paano nagpo, eh, kung di ako nasala, syempre, di ako lao natabang man sa pataw si Sir Colyantes. Ano?
1: Kang time na aspirante pa lang kami bilang nagdadaralagan sa position kambara, ang pinagururunan may kaya na Sir Dodds, kaya itong Sir Dodds, kinitangan festival
0: kinitangan.
1: Ko ta. Kaso kitang so yeah, so mga banwit iwawalat mo siya sa dagat tapos pag agab ibabaton mo na siya box lang siya ngayon ang naisip ni Sir Dodds ang gibunta na lang aya festival January ata ito nag ano kami nag origipaw dumana nagpuon hanggang sa nag lunch kami CA yung sa Sir Nile sa Kong Crisel ang dinuro diretso mina so ano. Pero hanggang ganyan, dawa wa, ano na si Sir Dodds, yaon mag-iraray siya sa permanent presence siya may. Siya sa poon, Kangipaw Festival na yun.
0: Alright. Arog poon ka na 2024, kapag tukaw nindo, 2026, mong mga first na event, ano? And syempre, sa tabang manayan ka ng mga SK and barangay. Ano yan? Yan itong dinatag mo, Gabos, in partnership
1: na
0: ka
1: na ito.
0: Ang barangay.
1: Gabos na project implementar ang sub council gabiton ta ngunya na of that letting igwa pa nga ni ko ta na so check so day na talaga kinaya
0: then na kaya sa schedule
1: iyo ko ta itong muya ko ta syempre sa so Pamper Day so 18 day baga camp bow so end bow alinog na siyang om dahil taram kumalawas ang election ba ng November dahil ta na ito ma-implement ngunya pwede dahil ito i-implement kiwadchi yaw
0: lang ayan siyempre magayon ito ano ta naman siya gabos naman ito loob naman activities pero
1: kaya nag ano kami naingo ng kabataan
0: third gipaw na sa mga ano ga Bacolod na po sa mga kabataan dyan sa inyong barangay kung mga interesado po kamo sa mga events and programs kan SK and Barangay Council kang Bacolod sa insinda pwede mag ano kay ni George magpa-register or mag-contact.

0: gumapa-register digdi sa billiards. Yaon po sa inyong lingkod, Lunes hanggang Domingo sa Barangay Hall, naghahadat lang po na ma-register ka mo. Every month sa chair, Bingo Games, ma-laagaw na malibot kita sa tao. Okay, Jay, ako, dahil malibutan ta, so ibatang volunteers, nagkakarabit na kang bandera, hanggang sa tigiripos man kang iba. Kaya, may aldo po sa Bingo Games na malibot po kami ni Jade para magpabakal po kang mga cards. Bingo cards.
1: Duman sa Duathlon, ano, exclusive lang siya para sa mga taga-Bacoor. Pwede siya, open siya.
0: Open siya hanggang sa may mga minsan nga mga taga-Sorsogon. Hmm. Mga taga-Sorsogon, ano ba na, ang event may 29. 28 na bang na hapon ng gayol. Duman na sila, nagpapalipas kay Banggi. Hmm. Kaya po nila, i-condition naman. Hmm.
1: So, open siya sa Gabos. Ano, dawa taga sa Incaman. Ano ang duathlon na ni George? Run?
0: Run, bike, run.
1: Okay.
0: Takon triathlon baga. Swim, bike, run. Oh. Run, bike, run. Para wala ko isang natunawan. Sa bakaka.
1: Duro delikado o garing. Ano? Anyway, sa mga interesado, register lang po kamo. Or magkon ano, dahil manindo aram mo sa page ninda. Ayan, available man po on S page. Ayan, sabi ni Kuya George Bungalbal, maray na pag-untong mga chair, marayon talaga ang book ni Chair George. Ganda kaya pigsok nung ang? Oy. Ayan. Anyway, maray na pag-untong mantabi sa imo. Ayan, nakatutok mo niya kay Chair Canbasagan, Chair Nico. Maura na pag-auto tabi. Ayan, ano na mo dyan, Chair Nico? Na pag-auto man po, Adele Basmayor. Ayan. Mga kaulay pa niya ito, mga katindugo na si SK Chair Perancho Oro at Chan. Di muna tabi mag-arali. Mabalik kami after this. Sir, by Tatapi.
2: Radio. Tindugo na. Tindugo na.

0: kami na ang up ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healths. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't say less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice Powder Drink Mix ay isang masustansya at drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Kasi ako kumain, di ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredient ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Boses mo madadangog, talibabalangibog. Huli na ang Kurahaw Show kay SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa Good Alaunanin Pagkaunto. Digdig Radio 0.3 News FM. Tinga!
11: All right, time check. 38 minutes after the hour of 12. Tutok pa rin dito sa Kurahaw Radio Show sa One Radio 91.3 News F. Indugo na! Diba nang patabi niya ito? Siyempre, an SK chairperson kan barangay. Ayan, na shout out kay Jairo Bordeo. Sabi ni Bko. Taga naman ni Sendo?
12: Mga volunteers ko.
11: Ayan, mahigos na mga volunteers. Doon ko natabang do, George, sa mga volunteers. Ano?
12: Sa ang mga volunteers, nagbabase man an, daikang volunteers kung ang ugali kang sarong tao.
11: Gari dipisil, di maranihan.
12: Pero, difícil ano han eso so ano baga so
11: pakisamahan
12: dolokon so garo difícil pag hiniling mo pa sana ay garo difícil dolokon so garo difícil pag hiniling mo pa sana ay garo difícil
11: makataha
12: so mga tao kayang medyo

0: Gari nga pagula ko, gari normal conversation. Ayan, si Laika, oh, abang ang databi nindo ang mga programs niya dyan sa Barangay Mariro.
1: Pero nakul, nanta mga kagawad.
0: Shiner, Shiner yung post kang
1: San Juan.
0: San Juan?
1: San Antonio.
0: San Antonio. So sa Indo yung man.
1: Ano yung sa nakashiner? Sa mo.
0: Ayan, ayan sabi, abang ang mga activity man ka na Barangay Mariro. At ay shoutout tabi kay SK Chairperson Emil Lianco Katekran Malinaw Albay. Shoutout tabi sa imo boss. Of course, belated happy birthday SK Chairperson John Harvey Salomon kan Barangay Matalip ni Mayan. Alright George, ano ito so ano? So about naman sa grant na itataon nito? Ano?
1: So, alos gabos minarig din na balo. So primero 2024 ang kinuami college graduate and with Latin honors. Iba ang college graduate. Binalo mi naman sa second time. May senior high, may Latin, may college graduate. Medyo okay pa kita so ano mi. Abot sa third, yako, ano na lang kita. College grad na lang. Ta medyo minsan, maribok man. Kaya, ang pagiramdam ko po sa gabos na nagraduar na college sa Bacolod, kung dahi pa po nakapasa kan requirements, magpas may deadline po kita. Dahi po inimpili, kung pira po ang gabos na nagraduate na college, ang mabibinipisyaran kan sa muyang programang ini na gift of success.
0: Cash incentive ibibigay nyo. Cash. Kaya tabi, ano sa mga muyang makatanggap tabi, lalo na po sa mga college graduates, kamo po mismo ang mag-sumiter kan sa endo pong requirement, ano, para at least, yun naman sa nga nang gigibohon, masana, ano, tanganing wara tabi, and fair man sa gabos, ano, George, hon, kan SK, baka one, baka may ma-umit, o paano ka, iyan mismo, aramin na sa dirinin doon, nagpasa ka mo.
1: Wala, 3 years mina ining, ganyan na ginibo, dahi talaga kami nag, ngayon, relistahan lang.
0: Oo.
1: So, pumasa, so dahi, bahala man sin na.
0: Mm-mm.
1: Ta kami, dahil kaming slots na, alimbawa, nagraduar 20, ang slot mi lang kaya, so, makahira kang duwa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hanggat kaya kang pondo, sige lang, ta, ba, total ba kung may man iyan kwarta,
0: mm-hmm,
1: kwarta man ang kang gobyerno, oo, o kantawo.
0: Mga taxpayers.
1: Mga taxpayers, sabi ni Juan.
0: Ayan, oo naman, syempre. Pero yan ang taong bayan. Ayan, shout out kay John Paul Botchal.
1: Halikay
0: Don Resco. Ewan ka taga naman sa Indo. Tapos si Christine C.
1: Si Tinay. Sabi man, sabi ni Ate Mila. Ate Miles.
0: Ate Miles, hello po. Shout out tabi sa emo dyan. Ate Miles Bordeo. So, kumusta si Caprico? Hindi ko nahiling si Cap.
1: Yeah, mahiling ito. Pero may nasa barangay yun.
0: Ayan, napasyado kita mga naari dyan sa Bacolod.
1: Ngunyan yan, may miss call sa akong lima. Dahil ko nasisimbag na turugum pa.
0: Ala ka, uyaman naman ito sa emo. Anyway, shout out man po sa emo. Joseph Bilolo, marhay na pagkaunto tabi. Oy, ano na sa nadaan? 15 slots na sa lang databe an youth camp ka na barangay nyo, ayan, igwana sila sa hats. Kaya sabi harabol na, and sa barangay San Juan man, igwaman sila kay youth camp and ang barangay Salvation ni SK Chairperson Shella. Eh, ganun na mamuot ini si chair ha.
1: Igwanaan.
0: Ganun na mamuot ang chair Shella namin. Tana? Alright, at syempre po sa agamanan sa endang orientation po sa Muya, ano, sa Barangay San Carlos, sa agaman po ang orientation. Kaya po, sugabos na participants ka youth camp sa Barangay San Carlos ay hindi po kamukan sa tuyang orientation sa aga and KK Assembly naman diretso. Alright, George, baka may mga Muya kang batiyon, ano, bago kita magpaaram sa programa niya.
1: Sa gabos pong mga taga-Bacolod, Diyos maray na hapon po sa gabos. Volunteers, muya ko lang pong pasalamatan ang sa inyong firming presensya sa oral daw na activity ta ngunya aram baganindo sa ibatang SK na sa pag-review ang full time lang talaga si Jade.
0: Mm-hmm.
1: Ang ipopost ko niya ni Jade pang per day.
0: Pang per day?
1: Nakasunod ako Jade, ipost mo muna. Bingo. Sunod, billiard. Ano pa kaya char sunod?

0: O, nag-abot na so date kang groundbreaking ako. So groundbreaking naman. O, yan ang ipopostage is pamper. Pagkatapos na volunteers and SK Council, Barangay Council sa pamamayon ni Caprico, dakula na salamat sa suporta dahil sa kuya ngunyan so event itiniwala. Maski nga si Manoy Artem nagtaram niya. Ikaw na magpadalagan kang bloodletting. Ta ako ma seminar. Sige na. Basta kumpletoan, may pagkaon, may ano din pro laban ako diyan.
1: Makagawad talaga yun.
0: May jingle lang ani.
2: May jingle na. Labas no tabi ang eleksyon, mga katindugon.
0: Pero, day pa man sigurado.
2: Labas man o dae, ano George, pun man baga kayo hanggang ngunyan ang servisyo ta, dire-direcho. Alright, sisay pa mo yung mabiyang mabatiun dyan.
0: Happy viewing po kay, I shout out kay Pading Jairo Bordeos, kay Bon, sa Gabas na Volunteers, kay Jade, kay Cap. Pinagibuan kami kay Nini Cap, so post me bagang 10-10 graduates, SK graduates. Pinagibuan kami ni Cap Kido ang plywood size na may frame.
2: Wow!
0: Ipapadukot niya din to sa Bacolod. Ngayon damahiling kang Bacolod na ang mga nakatuko na SK. Ano da ah? So...
2: Graduar. Nagkaralase. Ano? Ay wow! Yeah, proud na proud.
0: Proud na ni si Cap. Kaya pagibuan sa kamo ngaya. Pero si Jan Jan sana sa tinawa na 500 tumiday.
2: may favorite pala. May good luck tabi. Ano, aram ko tayo nasa pag-reviewan sa imo mga pag-iriba. Siyempre nasa butan taman iyan. Ta, siyempre kay Puan Manindang mag-focus man para man sa sayindang future. Siyempre para man sa barangay. May bago ko pala malingawan. And itabi ang calendar of activities ngunya na linggo ng kabataan. Atod po kan local youth development office kan Tabaco. Ayan siyempre ang tuyang LYDO officer Sir Nals Barbacena. Siyempre sa tabang po kana City Government of Tabaco. Ayan, headed by Mayor Ray Bragais. And of course with the support ng Sanggunian Panlungsod of Tabaco, led by Vice Mayor Glenda Ong Bongao. August 1 to 2, Pagsibola 2026, ayan, for Tabaco Youth Congress. Ayan, nangyari na po ini. Kana, ngunyan naman, August 6, Job Fair 2026, August 8, NV Edu Forum. Ayan, Kabataan Makakalikasan 2026. August 8. Anong pitsa na ngunyan? 8. Oh, August 9 sa aga. Coastal Clean Up Drive in Coastal Areas. Magna Carta Capacity Building Training of GADA sa August 12 and 13. August 15 and 16, Teen Center Capacity Building Training of Facilitators. And of course, August 15 and 16, Youth Camp Kabataang Leader 2026. August 22 to 23 IEC campaign, digitalized IEC campaign of GAD and Tabaco City Youth Ambassadors. August 22 laro ng lahi, Youth Rec of CSWDO. August 23 martial arts and defense training for women. August 24 and 28 aral program, localized implementation of GAD. And on August 29 Soya 2026 State of the Youth Address 2026. So mag-iribahan tabi kita dyan, gabos na SK Council. Ayan. Thank you, Tabe. Sa August 29, Soya 2026, mag-iribahan kita, gabos ni SK Chairpersons, kana Tabaco City. Malatag tabi kami kan sa accomplishments, kan sa muya pong mga naginibuhan, sa muya pong mga barangay. Ayan. So mag-irilingan ganari kita dyan, George. Siyempre, abangan tayo ng mga pasabog na outfitan dyan, mga barong. Kung siya mga naglalatawan ang mga barong.
0: Ang wonder, ganun muya ako nung nagpalit na barong. Last time ba?
2: Oo.
0: Ngunit mo yan kung solo to na barong so kung pag-graduate ko. So, sa graduation pictorial ko baga. Ethnic. Kaso ano doon nga?
2: Ngunit nag-iisip ka pa, nalay pa man.
0: Ano si Mel? Magayon mo ka sa forma ni Mel, garo si Mel doon santo.
2: At George, nakakalingaw kita. On air kita iyo. Nasa radyo kita. Anyway, tabi mga katindugan, ayan. Kaya, ayan, magayon baga. Kaso may picture ka na. Maghanap ka na lang na iba. Ayan, shout out dyan po sa tuyang mga SK Council, sa tuyang mga SK officials sa Soya. Ayan. Kaya mag-iribahan, garari kita, magkakatiripo naman. For the last time gayon, if ever na matuloy ang election, magkakatiripon giraray ang mga sanggunian kabataan officials kan Tabaco in one event. So ayun, maraming salamat George sa pagbisita digdi sa Corao Dawa.

0: kita nakikigang na nagkarilingawan na mag-contact. Ano? Ayan, good luck.
1: Pwede kinara ko.
0: Ayo, sure.
1: Sa gabos po, ipinapaisip ko po, giraray na sa August 16, alas 9 in aga, magkakaigwa po kitang groundbreaking para sa pagpuon po kan sa tuyang haloy ng pangarap na covered court. Halip po sa espuersos ni Congresswoman Criselle Conkey. Takulawan pong salamat. Halip po sa Barangay Bacolod. Salamat po.
0: Ayan, ganito ko naman ang mga groundbreaking. Ano ko lang kamong kasabay?
1: Pinagbubong sa 13.
0: Oo, oh, ayun. So, to sa mga tao sa likod po kan mapagtabang po sa satuyang mga sanggol ng kabataan officials and mga barangay officials. Sa giraray na kulao na salamat, Church. Baka may nalingawan ka pa sa iyong mga tugang, kapamilya, panawagan.
1: Sana na lang sa meeting di aban sa iyong oh,
0: oh. Ano tabi, oh, pakisupamilya, pakikawa na tabi kayo ni.
1: Na malipot na.
0: Malipot na. Alright, maraming maraming salamat po mga katindugo na sa pag-antabay digdi sa Corahao Radio Show sa One Radio. Ayan, sarong oras na naman po kita nag-iribana na another successful Saturday. Kiringat po ang gabos. Ano, tabatian na panahon, minauran, minainit. Day masabutan, gariman siya. Agosto na kita, tabi, ano? Kaya mag-ingat-ingat man sa mga salang pagkamo o tabad, mag-ghost man ka mungo niya na Agosto. Alright, thank you so much mga katindugon. Ini po si Ask a Chairperson and of course DJ Vico nyato sa Gararay George Britanico Pancho Kana Barangay Bacolod. Maraming maraming salamat. Alright mga katindugon, mag-iribahan girari kita sa masunod na Sabado digdi sa Corahao Radio Show sa One Radio 91.3 News FM.

And you're listening here on One Radio 91.3 News FM. Tindugon. Hello, hello mga katindugon. Yes, yes, yes, that was just once. Mga magandang radio songs natin mga katindugon for the day. Well, I'm just trying to find the applause. There you go. Yeah, no? There we have it. Anyways, mga katindugon, good afternoon. Ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tabaco City, ang inyong programa tuwing Sabado. As always, narito pa rin ang Sabado Music Jam. My name is CJ, the DJ. Siyempre, nandito ang inyong cool na kajamming. Mga kasama niyo po ako every Saturday, mga katindugon, 1 to 3pm, ang programang inyong iibigin, ikakasaya at makapagbibigay na ang aray ko, Potential Relapse. Siyempre, hindi yan mawawala. At ang Sabado Music Jam, mga katindugon, ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Kasama na rin dyan ang Anrox Detergent Liquid Soap, SureSoft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. Yes, yes, yes, mga katindugan. And today is Sabado once again. It's 8-8-2026, August 8, mga katindugan. Ay, nako naman. Last August 1, ay sinimula natin ang ating programa with a bang. Ito naman ay... 8 na naman ngayon. How are you mga katindugon? How are we today? How are we doing sa gawas-gawas at igigibo from the past few days and up till now? And gusto kong batiin lahat ang mga nagbe-birthdays today ng happy, happy birthday! Yes, kung ano man ang sineselebrate ng ano, especially po sa mga nagsaselebrate ng kanilang monsteries, anniversaries, at kung ano-ano pa man ang inyong sineselebrate today, yes, congratulations! Woohoo! Yes, mga katindugon, and we'll be giving you more of those songs later on at mga katindugon na nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga bahay. Shout out po sa Indo Gabos, ha? Angari Guzman, ang aldaw mo niyan ay napakalipot-lipot man taw tabi kang tubig. Ang lamig na naman. Yung akala mo kahapon ang init-init. Grabe yung pinagpapawisan ka. Uy, malipoto na naman. Truin mo yan. Parang halos ayaw mo nang maligo. Ay nako mga katindugon. Well, we are continuing more with our songs for today. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na. Here's Robbie Williams with his song, Angel.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: It is 1:46 on One Radio.
4: Time Check is brought to you by Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
8: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban.
12: Boss Herbal Capsule.
11: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: Sabado, Music Jam with CJ.
15: Tindugo na.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Ilabas!

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sabado, Music Jam with CJ.
4: Tindugo na.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindog na!
3: Parami na ng parami ang umiinom.

0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fesh, hindi ako.
10: Makinis to.
11: Ferong walat.
12: At parang batang-bata dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay
17: si Salvin na.
18: Malatyosa ang ganda.
17: Dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort-free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
15: Sabado, Music Jam with CJ.
16: Tindugo na!
18: After all those beautiful music we gave you, mga katindugo, you're still listening here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Yes! Yes, shout out sa gabos na nakikinig pa ngayon. Thank you so much, ha? And before we could even give the some of those shout-outs for today, I would like to share something, another one quote for you, mga katindugon, after we end this program. Yeah, this is a quote from Helen Keller na, "Alone we can do so little, together we can do so much." So Helen Keller's quote highlights the exponential power of interdependence and collective action over individual effort. On an individual level, our time, energy, perspective, and skills are naturally limited. While one person can generate ideas or take small steps, significant achievements, whether building communities, solving complex societal problems, or creating lasting change, require diverse strengths coming together. Given Keller's own life as a deafblind author and activist, the quote carries deep personal resonance. Her breakthrough into communication and public life was made possible through her partnership with her teacher, Anne Sullivan. Shout out po sa mga teachers dyan, ha? And a broader network of supporters. Ultimately, the message isn't just about diminishing personal effort, but recognizing that true scale, resilience, and meaningful impact happen when human beings unite toward a shared purpose. You know, simply say, mga katindugo, hindi lang na basta-basta lahat ng ginagawa natin, kaya natin. Minsan, we do ask for help or let's seek help from one another. Or sometimes, pag hindi natin kaya, hagad kita-kitabang, alright? Together we can achieve more, sabi nga. Sabi nga rin, no man is an island. Minsan talaga sa buhay na to, hindi mo kailangan gawin talaga mag-isa. Lalo at hindi mo talaga kaya. Don't be afraid to ask for help. Don't be alone. Marami talaga dyan ng mga friends dyan or mga persons of ating mga individuals who can help you with all of your doings, di ba? And would like to give a shout out sa mahigus daw po na si Mario Belgar, Elmer Sabalverino, Jesse De La Rama, Randy Adamos, and Nong Cabrian at Indugun Pakan San Lorenzo, and as well sa mahigus sa tanod na si Mark Buragay and Wad Fernando Merca na Indugun pa. O shout out po sa gabus na riyan dyan sa San Lorenzo, Tabaco City. Happy Fest Advance, by the way, sa maabot na Agosto 15. Uy! Baka naman! Thank you so much sa yung mga pag-greetings. 4895. Thank you so much. And thank you so much, mga katindugon. This is Sabado Music Jam with me, CJ the DJ. Susunod na ang The New Wave Connection with your wave man, ang magandang lalaki ng One Radio. Yes! Dito lang yan. So, Mr. Rene Castro, dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Here's a beautiful song. From Bruno Mars and Anderson .Paak, Leave the Door Open.

Siyempre pa sa lahat ng technical, kasama rin po natin si Kuya Loix Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Sir Jing Monte Alegre, GM Romy Volante, and SMO sa Kagandahan Bores. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 18-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 with Herbal Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Siyempre pa, para sa mga kakulangang mineral ng ating pangangatawan, mag Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi, bago matulog, magpamasahe. Para sa mga sakit-sakit, aray-aray, mag Q-Sai Massage Oil. Q-Sai, mahusay. Ang lahat nito mabibili ninyo sa mga paboritong butika and groceries nationwide. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta mga katindugon? At sa lahat ng mga kurente, siyete mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco. And of course, sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay. Tiwi, Malinao, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, and the City of Tabaco. Magandang hapon! At syempre pa sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob sa Bicol Region na naabot ng signal ng One Radio 91.3 News FM, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon! Para po sa inyo mga text messages, request express, mga pa-shoutouts, and anything at all, pwede po kayong mag-bumatoon ng inyong mga messages sa aking cellphone number. Ang akin pong numero, 0948-768-6602. Once again, my number is 0948-768-6602. O di naman kaya ay pwede kayong mag-message sa aking Facebook Messenger. Hanapin lamang po ang account name na Rene Cebalia Castro. Ayan, tulad na sinabi kanina ni CJ the DJ, maoran-oran sa luwas mga katindugon. If you don't have any important things to go to, eh might as well stay put kayo dyan sa tong mga kaharungan. Enjoy the comfort of your home, of your abode, and listen, enjoy listening to the New Wave music of the program, The New Wave Connection. Habang umiinom ng kape, lalo na kung ito ay Best Cafe, kumakain, sinasabayan ng Chakoy. Ay nako, bakit ko naisip yung Chakoy, CJ the DJ, no? Parang, hindi, may natikman akong Chakoy dito sa Tabaco. I can't remember kung Tabaco o Malilipot. Napakasarap talaga. Oo. Sinabayan ng kape, Carms. Ay, nako. Parang naglilihi na naman ako. Anyway, let us enjoy. Oo nga pala, no? Merong namumuro, nagbabadyang major rollback sa mga produktong petrolyo. But then we cannot give out any details or info with regards to how much. Kung magkano po ang ibababa, a major rollback na ito, kung magkano. Dahil batay po sa mga kinauukulan, sa Monday pa raw po maglalabas ng opisyal na announcement or anunsyo sa mga specific amount ng major rollback. And this is something that we have to be excited about. Eh, wag naman sanang makakomento kami, mga minamahal naming otoridad pagdating sa petroleum prices, na baka mamaya nag-abala na lang naman kayo. Major rollback, nag-increase kayo ng mahigit 5 piso, magme-major rollback kayo ng piso. Yeah.
sana po ay we will not be disappointed, mga sir, mga ma'am, kung sino man po ang mga tagapamahala dyan pagdating sa petroleum prices. Nang sa ganun, eh, ngumiti-nguti naman tayo bago mag-Bermans. Eh, balita ko, hindi na naman, medyo tahimik na ngayon ang Iran at Amerika. I think they are forging some sort of negotiation. Although hindi direktang nakikipag-ugnayan ang bansang Iran kay Donald Trump, sa ibang channel sila nakikipag-communicate, no? But then, ang huling balita po natin, mga katindugon, America has given up the Strait of Hormuz. And they have allowed Iran to be the one in charge of the Strait of Hormuz. So, okay na naman, dumadaloy na naman as far as our latest international report is concerned. Kaya wala pang napapabalitang kaguluhan o kaganapan dyan sa gitnang silangan. Ay sana naman po, magdire-diretso na ano? Ay, dire-diretso po tayo. Ang pecha po natin today is already the 8th month and the 8th day of the year 2026. Aba, 8-8, ano? Alala niyo yung kantang 8-8 ni Bayani Agbayani, ano? Marunong ka nun, CJ the DJ, yung binabali yung likod. 8-8! Oo, naalala ko nun eh. Naggagaganan na akala ko nabalian ako ng spine. Sige, dire-diretso tayo mga katindugon. Way up until 5 o'clock in the afternoon. Once again, this is your friend Barkada for the program The New Wave Connection. Ibibigyan ko kayo ng kanta. No, kakantahan ko kayo bago ang lahat. Nang sa ganun ay... Although I have already sang this a couple of times, pero kantahin natin ulit. This is a song by Michael Murphy, and this one goes out to you.

0: And we got 27 minutes after the hour of 3 in the afternoon. This is Boy George and the Culture Club with Calm a Chameleon. Kanina nabanggit na ni CJ the DJ. Congratulations to Alex Ayala for winning over Kaylee McNallen. Tama ba yan? McNallen. McNally. McNally. Whatever. Pero ang galing talaga. Matibay yun ang Pilipina tennis champion na ito, CJ, you know? Oo, nahiling ko subit yung subago habang naghihiling kita sa baba. Mahiroon. Garing pag ito ang naagom mo, CJ. Dahil pwede ta. Pag nadakop ka, sikada ka sana. Remate. Anyway. Sige, basa tayo ng mga messages. Shout out kay Sister Ling Buensalida. Hi, Sister Ling. Nagkasabay kami ni Sister Ling sa MWSDO dyan sa Malilipot, ano? Ako, kumuha ako ng ano, kumuha ako ng documents patungkol sa PhilHealth. Yeah, ganun din yata ikaw, Sister, ano? Okay ba? Natapos mo yung iyong nilalakad na papers? Medyo maraming tao, galing pa kami dun sa ano eh, RHU, o Rural Health Unit ng Malilipot. So medyo natagalan. Eh, mahirap ano eh, mahirap kasi kapag iisa lang yung attending physician ng RHU, lalo pagka dami-dami ng mga tao. Right? Sige. And sabi naman ni 5183, hello po, good afternoon pa, shout out sa amin dito sa Santo Cristo, especially sa Zone 5. Thanks po, DJ. Oy! Happy listening sa lahat ng mga taga Santo Cristo, Tabaco City, particular dyan sa Urok 5. Opo, sige. Happy listening. Di naman, eh, ano yan? Sabi ni paning Ervin Pahot, ang pinakagwapong sa Malinao Counselor na padihong ko, no? Di naman new wave yung kinakanta mo. Paliding, basta ganang trip. Sabi, kapag nakainom na lang. Eh, na-miss na ko na ikaw, pali. Oo. Puro-puro, pagmumotor yung iniisip mo ngayon. Pero okay yan. Okay yan. Ay, happy birthday nga pala sa daughter mo, ano? Sige. Thank you, thank you. And we will be right back after these messages. Don't go away.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Pinto ko na.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Maghihin ka pa. Kukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and and wellness in one place.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
5: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka. Aw, madumanon ko sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong. Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan? Aramo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
5: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
7: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Tabaco City's Tindugun.
10: Na radio station.
11: One radio.
9: One radio. One radio. 91.3 News FM. The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One radio. News FM. Tindugun na.
0: Once again, I'd like to say happy birthday. Happy birthday. Sa aki ni... AJ, kay AJ, ayun, right on time ka talaga pati. Ang galing mo. Happy birthday to AJ and Joaquim. Ayun, pati naalala ko na. Happy birthday. Naku, para kailan lang. Bulinggit pa yan dati pati. Nakita ko sa FB. Talaga na. And I hope she gets the best birthday, the happiest birthday. Right, enjoy lang ang pagkabata. Ganun lang man yan. Oo. And this is Altered Images with Happy Birthday only here.

mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar.

0: Enterprises. Kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion Tabaco City. Tara na!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Prevention is better than cure.
4: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
3: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at panax ginseng.
4: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
3: para maiwasan ang anumang karamdaman.
4: Tulad ng sakit sa bato,
3: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
4: May kakayahan din.
3: Mapabalik ang sex appetite.
4: Manatiling protektado sa karamdaman.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
7: One Radio, 91.3 News FM.
8: Tinidugo na!
7: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One Radio, News FM.
9: Tinidugo na!

But we got 9 minutes after the hour of 4 in the afternoon. You are still with me. I am the Wave Man, Rene Castro. Ang magandang lalaki ng One Radio. Ang sabi ni, of course, yung ating regular listener na si Rose of Santo Cristo. Hi, Rose. Sabi niya, blessed afternoon, Idol Sir Rene. Shout out po dito sa Purok 5, Santo Cristo na always tindugod. Salamat po, ingat po ang lahat. May happy listening dyan sa inyo, Rose. Particular dyan sa Purok 5, Santo Cristo, Tabaco City. Enjoy the weekend and enjoy this the rainy season. Rainy season eh, no? Oo, itong pag-ulan-ulan na ito eh, dala ito nung habagat or monsoon rains caused by the attraction daw. Bahala na ko. Oo, dahil yung maymay, ano? Yung maymay na tropical depression na naging LPA na lang. And then, yung incoming na dolphin. Yung nag-super typhoon na dolphin, no? Pero ngayon yata, eh, hindi na siya super typhoon. Pero nandun sila lahat sa taas. At itong nararamdaman natin ay walang epekto ang bagyo. Pero yung hinahatak nilang monsoon rains o yung mga habagat na pag-ulan. Ito yun. Kanina umaga, kung napansin ninyo, no? Parang bagyo kanina dahil ang lakas ng hangin. And then ang lakas din ng ulan. Pero hindi naman siya nagtagal. Siguro mga isang oras or so. O sabihin na natin mga dalawang oras. And then up until this afternoon nga, medyo nag-uulan-ulan.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: One Radio 91.3 News FM. The New Wave Connection with the Wave Man Rene Castro. One Radio News FM. Tindugo na.

0: Radio 91.3 News FM.
1: Kikintugo na.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igo ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract.

kabilis ng oras. We only have 9 minutes before the hour of 5 in the afternoon. And that was Tony Basso with Street Beat. It's like, right. That was the Go-Go's with We Got the Beat. Sobrang dami naman new wave songs na nakaka scramble na sa utak ko. But don't worry, those are authentic new wave music na inyo lamang po mapapakinggan dito po sa One Radio. Tama, no? Galing-galing talaga ng ating kindugo na. Tulad na binanggit ko po kanina, mga katindugo, na, no? Next week, Tuesday, that will be on August 11, ay may inaasahan po tayo namumurong major rollback. No? Mataas na pagbaba ng produktong petrolyo. And if you're asking kung magkano at ano pa yung mga iba't ibang detalye dyan, wala pa pong ibinibigay. Sa Monday daw po, sa Lunes daw po, ibibigay yung specifics kung magkano ang ibababa ng ating mga produktong petrolyo. Ayan! And of course, bukas po ay araw ng Linggo, mga katindugon. Don't forget to go to church. Magbigay pasalamat po tayo sa atin pong Panginoon Diyos, sa lahat po ng biyaya, pag-iingat, pagpapala. Ayan! And of course, we would like to say thank you sa ating pong mga station executives. Kay Sir Jing Montealegre, GM Romy Volante, at SM Osang Gandahan Boris. Speaking of which, sa lahat po ng mga service crew ng Manok ni Osang Fried Chicken House, maray na hapon po and maligayang pakikinig sa lahat ng napakaraming mga outlets ng Manok ni Osang. Nakita ko yung kabubukas ulit, binuksan ulit yung nasul, ubaga, dyan sa may panal. Ayan. So, congratulations kay station manager Rosana Bores. Ayan. Anyway, sa ladong technical, nakasama rin natin si Kuya Loix Bornasal. Akong inyong amigo, sinbarkada sa radio, Rene Castro, the way man, ang magandang lalaki ng One Radio. Para sa programa, the New Wave Connection, the program that dares to be different, and the program that makes you do things against your will, dito lamang po yan sa One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na!

0: 91.3 News FM.
1: Inindo ba na?
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
10: Everyone's favorite radio station.
11: One radio.
10: One radio.
11: 91.3 News FM.
10: Dugo na!

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: Erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng Municipal Daycare Center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Anong pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Tabaco City's Tindugun.
11: Na radio station.
12: One radio.
10: One radio.
13: One radio. 91.3 News FM.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
1: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Teka, iconic halahalo ba?

0: beat. Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
4: One radio. 91.3 News FM.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidant properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahag sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
8: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
9: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Y2K Saturday.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Y2K Saturday.

0: musika, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Y2K

0: Y2K Saturday.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Y2K Saturday.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga farm sa grocery supermarket sa iyong lugar.
4: Ang init!
5: Patara!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patara!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patara!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Patara!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
5: Patara!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Evenings on One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Evenings on One Radio.

0: Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Evenings on One Radio.

0: Bako City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Ang init!
7: Bataba!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
7: Bataba!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Bataba!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
7: Batata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
7: Batata!
8: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: You're listening to One Radio
8: News FM.
9: Tindugo na sa buong Bicolandia.
10: Sinauna, the music of the past. The music of the past. On One Radio. The music of yesteryears. The soundtrack of your life.

0: Sangaran ka nama, singkang aki, asin kari Espiritu Santo.
1: Amen.
0: An gracia na Yesu Cristo ang kagurang nantan, paggamot kan Dios, asinan pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Mga tugang, tangani na magani ko kita na maggulot kan mga banal na misteryo, sa tuyang romdomon asin pagsulsulan ang sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako
1: sa Diyos na makakamhan, asin sa sindo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa sindo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantan Diyos.
0: Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pagkapatawada ang sa tong mga kasalan darahon kita sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

Mami di kita. O Diyos na makakamhan, sagot pa man na sa pasabuhang ka ni Espiritu Santo, naghahas kaming magapod sa ngaran ka nama, himuon mo sa puso mi ang Espiritu nin pagampo ni mga aki, tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana, huli kayo sa

0: Kristo ang kagurang na nyamo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay at sinagahade kasaro ka ni Espiritu Santo Diyos sa gabos nagapanahunan kang mga panahon.
1: Amen.

0: Sa enot na babasahon, pinapasabot sa satuya ang importansya nin katuninungan na sa siring na bagay nasaksihan a sinamatayan ni Elias ang presensya kan kagurangnan. Hinanyugun niya to ang enot na babasahon.
1: Pagbasa sa enot na libro ni mga hade. Si Elias nagduman sa Horeb, bukid ni Diyos, asi nageerok sa lungid. Ang tataramunin kagurangnan duminatong sa iya, paduman sa atubang nin kagurangnan, asin uya, ang kagurangnan nag-agi, sarong mausog na duros, nagbaa kang bukid, asi nagrunot kan mga gapo sa atubang nin kagurangnan. Alagad ang kagurangnan, mayo duman sa duros. Pakalihis kan duros, naglinog. Alagad ang kagurangnan, mayo manduman sa linog. Pakalinog, nagkaigwanin kalayo. Igwanin kalayo, alagad ang kagurangnan, mayo duman sa kalayo. Asin pakatapos kan kalayo, sarong tingog na maluya asin mahamis. Ini nadangog ni Elias. Ang sa iyang lalawgon, tinakpan niya kan sa iyang alikboy. Nagluwas siya, asin nagtindog sa pintuan kan lungid. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Kagurangnan, ipahiling mo sa muya ang sa imong pagkaherap, asin tawan sa mo ang kaligtasan.

Madangog ako kung ano ang itataram ning Diyos na kagurangnan. Katuninungan ang sa iyang itataram sa iyang banwaan. Ang sa iyang kaligtasan andam para sa may takot sa iya. Tanganing ang kamuramayan magdanay sa satong banwaan.

ang pagkaherak asin pagkamaimbod, magkakahilingan. Ang katanosan asin katuninungan, maghahadukan. Ang pagkamaimbod, matubo gikan sa daga. Ang katanosan madungaw hale sa langit.

0: Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpahayag kan sa iyang hararom na kamunduan sa dai pag-ako kan mga Israelita kay Jesus bilang Mesiyas, ninhuli man sana sa katagasan kan sa indang mga puso. Hemateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga Roma. Sa ngaran ni Kristo, katotohanan ang sinasabi ko. Dai ako nagpuputik. Saksi ang sakong konsensya sa liwanag ng Espiritu Santo. Ini ang buot kong sabihon. Kaniguan na gayo ang sakong kamunduan. Mayong patod ang sakong kasakitan. Minamaawot kong makundinar asin makasiblag ki Kristo. Kun huli ka ini, matabangan ko ang sakong mga tugang, sakong mga kadugo, asin mga kalaman, mga kapwa ko Israelita. Sinda ginibong mga aki, sa sainda itinao ang kamurawayan asin mga tipan, para sa sainda ang tugon asin kulto. Yaon sa inda ang mga panuga, gikan sinda sa mga patriarka, gikan sa saindang laman asin dugo si Kristo na urok sa gabos. Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Ang kagurangnan mapasaindo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Mateo.
1: Kamarawayan sa imong kagurangnan.
0: Tulos ang mga disipulo sa iyang pinasakay. Asin pinaenot sa ibong lapangpang. Mantang sa iyang pinapahumali ang mga tawo. Kanakahali na ang mga tawo. Sa Jesus tuminakad sa bukid. Asin duman namibi na siya sanang saro, nabanggihan siya duman. Ang sakayan, yaon na sa lawo, dinahampaskan mga alon, huli ta sungsong na anduros. Pagkaagang amay, sa Jesus nagrani sa inda, naglalakaw sa ibabaw kan dagat. Ang mga disipulos, kan mahiling na siya naglalakaw sa ibabaw kan dagat, nagkatarakot as sinagsabi, kalagian. Asin nagkurahaw sa takot, si Jesus nagsabi sa inda, pakusugaan sa indong buot, ako ini, day ka mo matakot. Si Pedro nagsimbag, kagurangnan kung totoong ika, padulukon mo ako sa imo sa ibabaw kan tubig. Si Jesus nagsabi, madya. Si Pedro luminawas sa sakayan at sinagpuon paglakaw sa ibabaw kan tubig at siring kay Jesus. Alagad kan mamatian ang kusog kan duros, inabdanin takot, nagpuon sa pagirarom at sin kuminurahaw. Ligdasan ako, kagurangnan. Tulos inunat ni Jesus ang kamot, kinaptan si Pedro. Tulos inunat ni Jesus ang kamot, kinaptan si Pedro, asin sinabihan.

kabadyag ining paglakaw ni Jesus duman sa ibabaw kan tubig. As in, later on man, kan si Pedro hagadon ini kay Jesus, siya man nakalakaw sa ibabaw na ito kan tubig. As in, digdi mga tugang, nahiling niya to na itong mga apostoles kan amay na agan ito na susaindang bangka yaon duman sa kadagatan. Sunaranasan ninda ito na makusog na paros siring man itong darakulang hukol. As in, nagkaigwasin danin takot. Kaya kan mahiling ninda si Jesus sa inot na pagkakataon duman sa katahawan kan dagat, sinda na day tulos namin bidan ang satuyang kagurangnan. Ano susaindang sinabi? Kalag. Mga tugang, para sa mga Hudiyo, sa indang kultura, ang kadagatan man mina-representar kan mga puwersa na kinakatakutan. Opposite ini sa kalangitan, sa panganurun. Itong kalangitan, iyo ang kunsay naghahadi ang karahayan. Itong kadagatan, sa paghilingkan mga Hudiyo, kung minsan ini man nagiging ginagamit na tanda o simbolo kan chaos, kan disorden, kan mga dai nahiling na puwersa na dai nagagapi kan busog ng tao, mga puwersa nin kadikluman. Itong kaya kung mahiling man niya to sa kasuratan, pagpuon bago lalangon ang gabos, ano ang sinasabi duman? Sa kapinunan kang kadagatan, yaon itong kaos, itong chaos, as indig di nagpuon magibo, kan orden, kan paglalangan sa tuyang kagurangnan. Kaya ini mga tugang, kinakatakutan man kan mga Hudiyo, ang yaon duman sa kadagatan, sa katahawan kang kadagatan. Ikong kaya masabutan indakan ngata kasinda na takot sa inot na pagkakataon na mahiling ang kagurang nana da inamid bidan tulos naglalakaw duman sa tubig. Nagkurrahaw sinda multo dos pero ang satuyang kagurang nana nagpamidbid da ikamo mahandal ako ini. Si Pedro, siring man itong mga apostoles, luway-luway namit bida na ito si Jesus. Si Pedro, siring sa iba pang kadakol na pagkakataon, iyo ang nanginginutan sa mga apostoles, naghagad na makalakaw man siya. As in, tinao ining special na perbelehyo, nakalakaw siya duman sa tahaw kang kadagatan na ito na dahi naglulubog, garusan na naglalakaw sa ibabaw ng daga. Pero kan mahiling niya mga tugang itong makusog na manaparos, mamatian niya ito, mahiling niya ito sigurong mga mas nagdadarakula ng mga hukol na sinasabat siya, ano ang nangyari kay Pedro? Susabi digdi, nagpuon-puon naman na maglubog. As in, kaya nagkurahaw siya, kagurangnan, ligtasan ako. Asinan sa tong kagurangnan, sinabihan siya, nata ka talaglubog, dahilan ta maluya, susay mong pagsarig sa kuya. Asinan kagurangnan, ilinigtas sa liwat si Pedro, asinin hulis sa iyang puwersa, pinatuninong itong kadagatan. Kaya mga tugang, mahiling niya to digdi enot sa gabos, ipinapahiling kan sa tuyang kagurangnan na sa Jesu Kristo, na bilang totoong tao, asin bilang totoong Diyos, yaon sa iyan kapangyarihan sa ibabaw kang kalikasan. Jesus is Lord of Nature. Siya urog na makapangyarihan sa kalikasan asin sa mga bagay na yaon digdi. Si Jesus urog na makapangyarihan sa anuman na kinakatakutan niya to nakatawuhan. Ikong kaya mga tugang, enot sa gabos, dalay kita na inaalok na magsarig sa tuyang kagurangnan.

0: kon minsan sa tuya manabuhay katakol kita ng mga kinakatakutan. Pero kon sa tuya pala naisipon ini an mga bagay na ini dakol digdi sa pwede niya tong katakutan. Kung makusog an sa tuyang pagsarig sa kapangyarihan kan sa tuyang kagurangnan, makusog an sa tuyang pagsarig na siya nagmamangno na kita papabayaan. So mababawasan ining mga bagay na kung minsan nagdadara sa tuya nin pagkahandaan pagkatakot. So kung minsan kita ang mga Pilipino sa tuyang pagtubod, so may mga kinakakatukutan, mga multuman o kalag o mga espiritong dahil nahihiling. Ano kung minsan nga ni mapawirik ngayon kami, mapabindisyon sa buyang harong Father, ta may namamatian kaming darong nagkikimas-kimas dahil may manahiling. Ano, kaya mahaga din pagbindisyon. So dahil malamaraot, marahay iyan. At in mabindisyonan, mawirikan ka na at guwabindita na pinag-aapod niya itong mga sacramentals. Pero urog ka sa gabos, an importante na kung kita makusugan pagtubod sa tuyang kaguranglan, na an urog na importante na ninhuli sa pagtubod na iyan, kita naging uwa dyan sa mga pamilya na nagkakasararo at sinagkakaminuruutan. Urog na makapangyarihan ang pagkaminuutan na iyan asinan sa tuyang lubos na pagsarig sa tuyang kaguranglan. So kung minsan mga tugang, so sa tuya man ang mga pagpamahiin, mga kinagaulgalian, so may mga kinakatakutan na dahil ngayon iyan pag-ibuhol. Tabaka kung ano ang mangyari, takuton mapalsok so kandila, dahilan takon mapalsok ngayon so kandila, baka kung ano man na maraot na mangyari sa tuya o sa tong pamilya. So ini mga tugang kung minsan, mga pamahiinagarong kita natatakot sa mga puwersa na dahil niya itong masabutan. Pero ipagiramdam kita na kung minsan ini mga day talaga niya ito dapat katakutan na igwa kita minsan mga pamahiin man sana na kung makusog ang pagtubod niya ito sa kagurangnan, so kita dapat na bakuini ang paniwala, bakuini na matakot. Kundi ang importante iyuan sa tuyang pagsarig, pagtubod, nanurog na makapangyarihan iyuan sa tuyang kagurangnan. Digdi mga tugang sa Ebanghelyo na hiling niya ito na si Pedro, lakaw kuta dahil naglulubog, pero kan mahiling niya itong mga makusugo na paros, itong mga hukol. Sabi kan mga paraadal kaining Biblia, kaining Ebanghelyo, ito minarepresentar kan mga agyat asin mga pagbalo sa tuyang buhay. So si Pedro mas lalo kay itong nadaog ngata nawara so sa iyang focus sa tuyang kagurangnan. Pero kung kuta siya naghiling sana, nagsarig sa tuyang kagurangnan, dahil siya malubog, dahil siya madadaog kay itong mga uminanagdatong na mga makusog na paro sa sin problema. Mga tugang kung minsan pwedeng iuman mangyari sa tuya sa tuyang paglakaw sa kinaabala ini, ninhuli sa nahiling nato na pagbalo. So kung minsan enot sa gabos, pwedeng kita man sana ang minapadakula. We overthink ano sa mga pagbalo na iyan. Mas ihiling niya to, nakafokuson kita dyan, pero nalingawan niya to na magsarig kay Kristo. Nalingawan niya to na magpamikbi. Sabi nga ni Digdiman sa enot na pagbasa, ang presensya ni Diyos, dai sa makusog na duros, dai sa linog, dai sa kalayo, kundi yaon sa katuninungan, sa silensyo kan sa tuyang mga puso, kung kita minahimati dyan sa tuya na manunumpungan ang presensya sinantingog kan Diyos na pwedeng iyoan magpakusog kan sa tuyang buot, magtaonin mas halakwas na liwanag, bako man siguro naparaon ang gabos na mga unos, mga pagbalo sa tuyang buhay. Kundi tangani natawan kita nin kusog, ano? Tangani na kita magsarig. So sabi ka yan mga tugang, tangani ka ngayang maging masarig, magsarig. In order for you to be strong, you trust. In order for you to be strong, you trust in Jesus. So yun ini mga tugang, na kung makusog ang sa tuyang pagtubod asing pagsarig, tatawan kita ka yan nin kusog. bako na tangani na hali o nasa na ang gabos na problema, kundi na sa tahaw ka iyan, kung kita igwanin pagsarig, iyan malalagpasan niya to. Diyan kita matalubo sa paghampang ka iyan, dahilan ta, hinihiling niya to iyan sa espiritu kan sa tuyang pagtubod na nagiging paglaom. Kaya tanganing magin masarig, kita magsarig sa tuyang kagurangnan. Asinsiring sa mga apostoles na sa ibang parte kan ebanghelyo, nagsabi kay Jesus, naghagad, kagurangnan, nagtutubod kami, pakusuga, mas lalong pakusuga ang samong pagtubod. Matirindog kita gabos, ipahayag niya to ang satong pagtubod. Gabos, nagtutubod ako
1: sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurang na nasa Heso Kristo, bugtong na aki kan Diyos asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang saro sa pagka-Diyos ang huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan asin nanilaman huli kan Espiritu Santo kay Virgen Maria asin nanitao, ipinako pa sa krus para sa to kat panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan an sa iyang kahadean dain katapusan asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtaoning buhay nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ni mga propetas asin sa saro banal katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad nin mga kasalan asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen.
0: May pinakusog na pagsarig sa paggamot kan Diyos nan sa iyang pagtabang danay na harani, mapakumbaba kitang mamibi sa iya para sa tong mga kahagadan. Sa lambang pag-arang ang simbag kan gabos, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi.
1: Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, padagos na giyahan kan makapangyarihan na presensya kan kagurangnan, urug na sa mga bagyo asin katibaadan na inaatubang kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing magpusog ang satong pagtubod, asin magkusog kita sa pagsarig sa presensya kan Diyos, sa tahaw nin mga kahurasaan, sa urual daw na pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi.
1: Tanganing ang mga nagpapataw-pataw sa maribok na dagat nin buhay, makaduong sa matuninong na pailihan kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi.
1: Tanganing kita gabos, maging mga kasangkapan kang mamumukto na pangatawan kan Diyos, asin mga padara kan ranga ni Kristo sa mga nagihelang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga paratubod na gadan, magugma sagkod paman sa langit no na kapahingaloan sa presensya kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamili. O Diyos, samuyang Ama, pakusugan samong pagtubod, tanganing maglayukot kami sa buhay kan sa imong simbahan. Dangan padagos na magutob kan sa imong banal na kabutan. Uli kay Kristo sa mong kagurangan.
1: Amen.

0: Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, magkanigong ako o nin Diyos amang makakamhan.
1: Ako on man lugod kan kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin ka murawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan, kaugayin ako ang mga atang kan sa imong simbahan na sa pagkaherak minaraswan mga idodolot asin mapangyaring gibuha na maging misteryo kan sa muyang kaligtasan. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapasaindo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibuman gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay mo ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hindi mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iyan gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa tubang kan darakula mong gibo, padagos na magomaus sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan gabos na angeles, kami nag-oomaus sa imo, nagpukurahaw sa magayagayang selebrasyon.

Kagurangan ikananggadan banal burabod nin gabos nakabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabalala kanambon kansay mong espiritu tanganing para sa mo maginhawa kasing dugo kansamong kagurangan na sa Heso Kristo. Kansya sa rugarin niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon nagkwasan ng tinapay asin pagpasalamat binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako ka mugabos asin magkakan ka ini tayni ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo.

Siring man pagkapamanggi pagkuanya manin kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko

Kaya kami na nagrurumdom kansayang pagagadanas sin paggabuhay liwat nagdodolot sa imo kaguranglan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagganigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagigimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kanhawa kasing dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagahera kan sa mong mga tugang na nagpurog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Danga na kuasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria. Berhen na ina ni Diyos, kaiba ni San Jose sayang isposo, kan mga banal na apostoles sin gabos na santos, nakaidtupa nagpakagayagaya sa imo, magganigong magin kairas kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man. Uli sa akin mong sa Heso Kristo. Uli sa iya asin kaibanya asin sa iya sa imo Diyos samang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kang mga panahon.

agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw niya muan katuninlongan nanganing kaming narabangan kan sa imong pagaherak magindanay natalingkas sa kasalan na sin manligtas sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masimpag datong kan sa mong paraligtas na sa Hesukristo.

0: Heso Kristo ang kagurangan ni kana nagsabi sa imong mga apostoles katuninongan iwinawalat po sa indo ansa kong katuninongan itinataw po sa indo ari pagilingan sa mong mga kasalan kundi ang pagtubod gan sa imong simbahan asin papagganiguan siya mapatuninong asin magkaburong yog sosog sa imong kabutan ika na nabubuhay asin agahade sa kapanahonan kang mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katuninongan kang kagurangan daray na mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarauhan kamo ning katuninongan. Peace.

0: Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagbapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero.
1: Kagorangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.

0: mami di kita. Kagurangnan ang komunyon kan sa imong mga sakramento na sa mong inako. Magligtas lugod sa mo asin kami parigunon sa ilaw kan sa imong katotohan. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Anama asin ang aki. Asin ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katawang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
0: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Amira.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fesh, hindi ako.
3: Makidistro.
4: Firmang walat.
5: At parang batang-bata
4: dahil sa ERA.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
7: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
8: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Ballroom on 1.

0: 6, 8. May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
3: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Ballroom on one.

0: sa buong Bicolandia.
1: The time now is 7:30 on One Radio.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Ang init!
7: Patata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
7: Patata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Patata!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing
7: Patata!
6: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Patata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
7: Batata!
8: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle, kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
10: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
11: Ballroom on one.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin Vibrosala. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Ricky Mbiazon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
4: Ako sa Pintiga. Ang manok po ni Osang. Sobrang sarap. Nyam, nyam, nyam.
5: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang. Masiram ng manok mo. Pag nagkaon ka mo kayto, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Pwerteng siram.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong ha.